kumake ekska FM. Kokomanung kau matanga mukanda ke Mateu ses verterta. Mateu akon hem ke kawat lai kau maning akwa. Mukanda ing kui tampui. Kawahe kawa o hikain kako kokoman aing e diwa o yek kam akwa mayaning huang maka a. Katantang kawa kuin ulu a. Gawan hei a. Gawa a yunga a. Mana kwa kang he panga kai tu yungi. Kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a. Kanga ya kau a. Kawe amaki o chingi. O chingi maki kondesa a. Gawa mba a kango a. Ke kanda kam. Gawa a le ya chikwa. Mana kwa kang he panga kai tu yungi. Kwa le ya panga. Kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wa yangze yang hea ngu siwa mungi taisi kawam kwan kum hula. Intui ga hum vundila. Gawa jubai gya nga to ta ki dangi ki a kao heka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang juke tambula a kao heke a yunga. Kawisisi jwatisa anhang aku, eka Spiritu Santo

0: siri garoji deu queen din deu doji de anako tinka kai kam siki xka fm siki deu siri garoji deu queen din deu doji de anako tinka kai kam siki xka fm siki
1: ama de hana meta de kake go a
2: eh
1: ah wa kai na mo ga ni tsaki na mo na ke teo ama kai dite
2: ke na tete ntanke
1: ye titi be makati ku sa titi di haka
2: eh
1: a ke teng wa te jeu ji tsom ji nau ji ko wa a ke cha ti
2: eh
1: a to am tem na mo ma e ke ho e na mo na ti e ke ta ko na te hinu gwa wo wa tem puri anu ya wo kuri na ko am anamu di mateta mate tsiya wo kuri na ko akite namu na ti de na aki sheki ja khono shek akutwa ko ya ti ho ha akutwa tsa ko amu atibe akutwa tsa ko tsan akwa atibe ko na atsana ja khaya te tsana sa sa ka te ho ja akise ko ino ta ko ko se ya a re tsiya te na ki se tama a wa te no ho wa ti ti ho ji a ki te ti a ko hi ya te ta o ku o a he te ka ya tso a ki te ka re ho no te ta o tsan a tsa te wen ta te ku ya ko te hi ku i ke ku ma ku i ke ku na o ma chiro ku chiro ku ma she ku ho ma ku shen ku ma ku shen ku ti ho ji a ki te nga ma kwa tso e a te ka re ti ako te ngama kwa ko te tharati ata
2: na tsona tsaelo go komo di kwa ikara tsetse go se tsana di go ke kana tsaeta kwa
1: a
2: go te ta ikara se tsetse
1: nne a o ma te te be no tsetse re ti kwa I a ka go ino te te go no tsuna no tsuna geru kana a ke te geru tative no tuno geru si kitu e kai ni sini geru na ku tun te kai si kita no koma te kwa na iya te te makana ngungo ko ma koma te kwa I mwa tita ku no a ho te haji e hi ta te a ki tuan e nga ma ku e te ya te
3: ja te te te exka FM ki
4: dom ma kwa te ma kwena uma platform te te
3: ona ten siwa
4: o e ta kona nyeha FM
2: ada ngudi eya tieti kuno kavana makwiri ngwanguti kavana kaya ngwekwe tsane ngwekwe goma bada idima
1: ngwekwe goma ama tiaki u kan tsesi muati ni shoma na anga ti tswakara go ga go he gwana ga teng kana ti
2: shoma na go tswaka ebe
1: ke shoma na tswaka sa nya ti tama ti kaise kom kwa kwa go se a kom kwa ti kwa ga tako se ya tsare go inda ga bana tswaka ya ata u ka tsedi muwa tete a she ntwe ohe oi go a
2: no ai ye kwa tsenye mite we she tsa tu ke kra ne maka mba tlo am tsa
1: mba iko a she si no garo titati we she be o ha kwa na e kwese
2: tsa ka mtla e
1: she kwa be na e kwese ma ama she tamite we ha kwa tete ha kwa si sho mana te ya ui ui a ke tsana tswa ga ha ga tswa se khuwa go tio se am khutu ya go ta gona ke heng group ho ya ke heng group ho ya ke heng group ho ya ta ko tsana ha ta ko ji a ko ji ya ko a
2: ditio
1: he ye oka a ka o no ge na titi sen ta go ti mo a ko ma ti kana te he ye a tse an tse tswe te a
2: Tava tua quando te como machete que te anta ya casa
1: ve. Ge nu machete ti con nu ti toga. I am tema. Kuria goveti kitesa. Sho mati ui tama a.
2: A ho de kona.
1: Ai se na ti. An kara kenya ti.
2: Ata hotu ma kuri khawana kwai.
1: Khawana khamdo em khama. A ge u ndeu ko he kwa te nya ti kha he a da to me ai te be ngam ki aim ka tsuru na go e kha kha po be o tswara tswara na te te mane tsuru na kwa ta na kha le je tswa te a ta hi se na te an kara ki ai ta ku ma ka ko tswa ka ka ta ku ma ta ko ji ka ka ti o an kara te ki ki ai ti ta ho no te te a te a re ti ka si ki Quand on dit tête,
2: check out
1: tes coins. Check out tes coins. pipi am omboka twa omboka nte hati kana kwa kunta wili omboka nte hey
2: no am tim kukukumka ngai te banyoka tsa o hambe aga shwe ko tiku aga tikya o shishi khoti manyo ka banela tese no
1: kaya ka woro tinwe ngo ka twe ti yemu mboka wate tinwa him ate ya ko te tsa o qara him ya ko khubi na ko am e ka wo wate ke a ve o a o a o ya ko aga che u ya ko to ya ko ma ka ni ya ne nan ta ko ma ta joro ma aji kana kwa ko tio aga Come, take it at it as I not. De Cusa,
2: what is so that? Margaret is in the Joey Yetra.
1: Jam,
2: then that croak,
1: dear Cusin, said the Africa Kaya. Twenty, I'm ye man now, ye Kaya. I'm Emma. Ayatina Hana came a Yako Giano.
5: I'm going to go to the house.
6: Esca.

0: Tsamme
1: Ska
2: Ya wa ya nge
0: Tsamme ngiki Ska FMO Siebe amogo tawana te siebe iri bori he te komsha bori siebe iri kwe ekiye te ti treso katembo Ahui di Kanipa National Police Commissaris Sadrik Sibia Ie ding Ranberg siu kaka wiki kaka igwe angki ya kutaku kwasan he te kwasan Sibia ye ting wiki ki hui ding tiku ewi ding kanga te u kuj anjiki kamaka kyao kwa kuji kwe di kumka an Tahono 16 kurik lakla kwa a iye te ngiye him. No ngiye tim vye kesiki aki sibiya kwa sana kutako o kwa di kai siki sa sana tim. Aki ama yaba a ti mwishupi sa ya kutako. No aki huji a kuna amboronga ji a. Kai he te mana kota ko kun karama gwe kuanshan kuti kutai ti ko shu he en veskap si di police commissaris si a si jak kele dianti na te hambe hoi tin kwe a yaba tin dri akuji attention tin ka akuji te tin ji kapuka ngi ti na ve ke ki tin di kwe shon da e u kama ka Tau kunti nu yalfu kung kaiti si san yama yani ui kwenga u lwandel kweki tui strand siu sikim site si ki kalicha o firi kwe tau kunti ju shlovu ki te kwe na om tau na kawana kakam kwe tau kwe anki kumuti dianti ngate khana amu ti bende aku ni khoyatam no se sa police na se sa ti no tu aki mutia to kha kwenta ma kha aku am yo te ko ta ko te se sa go ha se sa em politike ho a di kwa university ti si Fresh statistics jauh embrush de plesi ngate ANC ekonan kamai kuruku he e tau shaka anja sino ikwa agwem tau shaka ikwa he mangaung metro sikite go blum fanten kweki partei he su anesi jam mutetu aneja te ma te kwe a kuruku au kona anesi kasi go takumuti no aki a ka tibem No aki iye tibe anji anna question aga khan ukwena ukunji siye ku karati inti a nsiye kuna aki kwicharati kishanati kwichaha e dowo tibe tamakha ngkoroku anasija kunka kumofuma ama saati honartin iya nani takhtakhadi kwe an seis municipality tijiki kan takha manga un tarakati aki ngay kwena u kunji u si kasi u anasija Borisi kiri ohem Leti an ANCSD National Aid Furinda Committee Siki andile Lungisa Nga te ANCA Takona Sekretaris General Afikile Mbalula Tanyi e Siye kutako Kana kuye magwe Yonas Parakasiu Kaka unga weki Kaya ngha kungwa te Aki Lungisa Mkwen ANCA ANCA kuna kwenye jitingi go berger mr candidate and just akhoiti si om lungisa mborunga ka timbarula ma aki ima anjashin kun ansi ko ta kham di a nci e kun u anashu ka si akhoro ka tinta ngesi lungisa amiye di kanan kan karatiya kuna koru kuji awuti aki o kasi waha nelson mandela bai ki berger mr candidate karam tu bore kam akha kam xka fmo takonote stekom jahnyam
1: Kokon Mugwasese, Walla wa 5 minutes I get on Siva XKFM, young Hian Amwasese, Kokubin, Ganghe Ahanam King Wami, Fresto Mangumbum. Police and a yingling, commissary seeing a gang, young Hesikel car, Cedric Sibia, Kaisigakala to Kuaka, Taikam Kanke Ranberhe, King Lamusipesi, at the gate at Satu Moku on Kokayan M. Sibia ta viginga danke kons ke gote ke am ta ahne ke la yang hewa ya faifi yang hewa chuno ke gawa strong kuwa ene waki dawa ma yang he wa 16 ni kwa chidima pala pala ka si wa ke hulam ta statu ta viginga danke kong ke khang ya ta ke sibia ya tisatu ka ngi ti kwa akamam statu geta an ngde ki ya kangui khati yang ya geta a kali ui ta wajik ehe palin ngawayi ong tata ni chibise ge ta akha da ki ya wajik thwa ya he akha kaba he se a uhe ya kukha ya em ta veska pun ayu polisa komisari si sisa kele dianti an ngonde ki kolo wajik thwa yi intane kalisi ki ngwe gen am gen la yang he a wajik thwa dri o lang e dri yang he wajik thwa kaisi tang ma ke kapu ya gani kuna ke naviken ya chan ci twatini ki sonda ka koko ben ngi ki tren wa te yalfo ski tra kuya ke si sa yaman ya msi ke loan lake kon to master ndi kuna ta site si ke ka lecha kona ci tren ifiris ke tren wa ta jo slovon ya dani kuna khote muni ci twatcha ke kau ki quick an he ki wa wala ga ka he sa ki sa am dian ki an de ke khabita ka he ci si se ge a khamsung u fisa ta polisa ene baki ying heku a khamsung ko bisi se ge ta kham kalu kale chi gi awana muko o huntene sing u ta tani ge ta a ya de ke chi bisi ka ngi he a khait ne awuzla wa khlin hu zalam ta ge kam sam kong mi he wa hangula wim manak auke politikin nga vikuwa ma ke nusteti yang hewa frestati wa Ambrose Duplessis ang ngandake ANCA municipala hangulak ang hung atikde gita akta kama kwe tige mangaung ya metro ka Bloemfontein kunam. Partei kaninika ang yigia hofu kuna da gita gulik achiwse singotoa yi ngagika ang hangulaku misi kasing hita ki yikuwa nga oka ki hana yiti toa kung hum ANCA ngalimang tangkuika he hofu ke hana yigita ang hua ta gul kama ko tsaga ge hofu ka ta hangula hofu to ging am na wiki ka wisi sem onotin ina tak ta khaji thoyin he wa yi wi ke municipality tin sezi ti ke manga hum chusi ga tik de ge ta klik kama ko ge e ke ai he kung ka he wa ji thwa to ngo ga ku ge hano ge em e to sim ta ya he wa ein sin engolun et friend committee andile lungisa an ngade ke ein sin ene ba ke tarak o general fikilem balula ta kai kam ka chibisi de kota agulik a Johannesburg ya hofu ka kam tan le ya a uwa kai ngal man lungki sang ya ku si ke utha ke anc ai ti thwa ko hun yi he wa burger mister ti thwa lungki sa ge ta hanang la ke balula ta ki ya ya mun kai hu ke utha ya ku ke anc a yi pi ar kanselang ku thalin ta wechi ke he longisa ahna ko yakang ui ta ki ya ngi thwa khaisi ke ham ke ke he yi ko ko ku ge sing u ge jo ma plin na wasi ong ham ke Nelson Mandela bai aya gani khuna ke burger mister chalom kem ke gam ko ek tor sin ma se ke ulawa ah tor sam ko nim

0: FM 107 owe tano nyege kama siyewe kama kutako 14 minute zingye karma wadam amge ito kundi ito mwotam kite ya kwa darati mtamki amgongor kama te akung karma kongo te darana kutako mungkadima venu kumkadima nwerka pusi ota wangwe kumukunda kwa ziki goro kama ukoma na ma wadi ma aba siyete kama karo kutako kumwa kwa siti chomo kuma na oteki barama tuwa gure kumu kama kloe magure chucho agure aba gure kata hito te mkunda na mkunda jek te kere kutako kum nyamuka kwa Alexander by Hashua Ukoma na swar na 16 kan e kabar ko kubusen an mo ka 5 and 20 ka kare kam khama go sen go ka te tobotim Kalfinia Ukoma na Hashua swar na 13 kan e kabar ko kubusen an mo ka 4 and 20 ka ko makloi matim oktam ki kare kam khama go sen go ka te tobotim de ar Ukoma na Hashua abana ka 7 ka nyaman e kabar ko kan kan ka yenan 20 ka ko makloi matim oktam ki kare kam khama go sen go ka te tobotim Kimberly Ukoma na Hashua swar na 13 kan e kabar ko kan kan ka yenan 20 ka ko makloi matim oktam ki barama tuwa gwe 60% dim ka Kuruman Ukoma na Hashua swar na 13 kan e kabar ko kubusan ani mo ka 720 ka ko makloi matim oktam ki kare kam khamo gosan ko ka te kobote Postmas berga Ukoma na Hashua swar na 12 kan e kabar ko kubusan ani mo ka 620 ka ko makloi matim oktam ki kare kam khamo gosan ko ka te kobote Season Ukoma na Hashua swar na 15 ka e kabar ko enga mani mo ka 120 ka ko makloi matim oktam ki barama tuwa gwe 10% dim ka Sprembo ko komana khaswe swar na 16 kan e kabat ko enga man mo ka 120 ka kare kam khamo gosan ko ka tote Sutherland u komana khaswe abana kha 5 ka nyaman e kabat ko kha bobor kha ni khen tins ka ko makko matem o tsam ki kare kam khamo gosan ko ka tote Apinten u komana khaswe swar na 15 kan e kabat ko enga man mo ka 120 ka kare kam khamo gosan ko ka tote no te wete Kimberley si o tsaki tsai tan ko ka nam ka Kimberly Ukoma na kha amge ko ngwe ko khari khari na ko thoma ngwe ko swara na ko gai gai ya ko dung dung am otsam ke kha ya ko ta ko jiwa ham tsam ka kha tsam ku kar ko ta wate kha khwara ko tsene dino ngin e sim am otsam e kar ko te ko ngwa ri kwa kha akom mate mu ana ko ta ko te tsam mate am buruk am nya tim o kanu tende te ngin e bara ma ku mo aya ko thom kar kha 60% dim ka ta mu a to te mu ana ko ta ko aji ate khyesu sen tatin ka ko na ji ki na ko te mu a sen ko ta ko te ko kesu i ke kha do sen ko ta ko kuma a sen ko muwa asen tu tetana kwa khayadang kwa yesu ikwa kwa ainja kunka kwa naji khajite u yesu ikwa kwa khayadang kwa kwa naji khajite inji ngamku na kwa dikutu ku hambe tuya kwa na ata aji akhamu wa atem o tamkinu khakunwa kwa site anka sabe ngamku na kwa kunka ata te atam teta tuya kwa toro na kwa ama kwa tuwa kwa cheche na kwa takwa te ngu wata matai kwa kwa te mkunda na mkunda mkakwara kwa gana kara na kara domoro na domoro ki ya kai kunu tuyi khatika mdi tuwa kwa inkara khate tuya kwa takwa te ama kwa aji te anka te kama te msipani mata no khajing ejiga atemu ko tiefe jige karuka na ko temu te spani ta ko abora je musoko musoko ku jeng idi makam di magyam di magdom ku mata ko musoko na musoko ma khuni ya ko ta ko hama wo ku ri khota ku ka ti musoko na musoko na ana ai ko ti ko te ai ko ka jamana ai ko jaro ai a tui kha a ta ti an spani ta ma begwe hambe te begwa te ta na ko te
1: ekka

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Matemi armo. Eka gya kandufre. Tati ka ya kya konketi ka ya kri. Du ya kwantas. E pomba kete. Taka e pomba kete. Si ka kanda mwa ega. Taka khames kapsi. Kanka e. Tai hada tunga kunda ke ka ijina taka wa ai go na kai ka aga aga eh ta anda ka eh taka aka mari na atang dria eti ta kanda he wa gum e ya ge ngui ngui fai fitan ha khaba e ya ge ngui fai fitan ha khaba khaka e ga wa ka khaka e ga wa ka e ya ga Toma kunda ta ganga da agagu ta gang ta gasau ta sau ta ta da ta ta ta dang agang wa dang da wa mora gamene sa gwi ka khon ta wi khon mte ha ga ta ma ka me ga no enkul ka khaba khaba a shwi ga ka ka ka ka ka ngwi nga e tong ka e khaba ta e kha ngun kunda aswa an khan ta ngna ju e ka ki wok brut oke ka e kuvra wa qoto ranka kho nana mi ya taimi armo me ka qiqa okay maru me kuiga ga qame ka nqaqhiya mthu wa nde he ha agu mhyana kwara ma wa gumde ta ma khaiti ta ma kuipe njana mhruta ma khatu mta ta ma khaka ko ta khuni ka ngadu khaba age ngi yele age ngi 5 feet nga khaba Eko ya kaiti keko umoreka. Heaka numa. Kandufrene. Kan hiri alie. On sikel. Eko wa sikel kawa. Taya kawa nangwasa. Nangwasa kawa. Taya kawa nangwasa. Aonte eko ya kawa nangwasa. Nangwasa tsa. Nawa eko ya kawa nangwasa tsa. Ka eko ya kawa nangwasa tsa ra eko ya kwa. He eko kura joya wii. He akwipe kurupi. Agak kika kaka kiga kaka kika kongga mara si pangro khabe chun hawa engore ta ande ka thing alu kanda a chau ta hau ta wa matako a hau ta matako ta gatu unka kanda ta ha kati keka ta agwa sundi be amaru si pangro kusika siga kanima si pangro ka gega kaka gang si pangro ka gega gang ta ngas ka ngoke nga e ya ka numa da khabe ana tiya a tseng a mutsa o mu bicycle o mu ha u o ha ki se se ka a tseng mara awa ho khu da ka mu ha a ga hu kang lu ki ga hu a ga hu kang kang ta ku ni man ka fos ka chau kang u ka us ka mata ko ka de khaba ng kan de kunda ka dibe de a ba se a khare ka guma tsoka ngaska mitso khuyang ka enka e mpokwa eko e wajuko ka e he wajuko ka ya se ka he yesu ka twa vra hu eko ati eko ya kai chao ku kwa kam chao ku kam kam thu chao ya se ga hauswa o ogde tu ka ka manda tinga tsu Ha, se o ke khunkha. Ta khuanda ba kontroro. Ha ba kontroro o hum okay, he khunkha. Ta mara mtho dang ge te kha. Mara si ko ge ke mtho khaba ka tsao khaba mban dang ka tsao ya wa o. Ha o ma ka ngong. Ha o ngong u. O ram je ka gungo tsan kha wa. Ha. Ko nga ka ya nga wa o he. Ka agwa ka gunda adwe de hawa kontrol oke u ko te kha ke u gecha gute o tuma atu ga hoti ka specs ta hunti ta mara mama ke hopa ma me hola ngosa ma ta ase khana muka ma mtsi na ngosa ta ni he qoba ke hwa ga wanda he agwe na ha ka u se wa foto angku angku wa ha Mwa ka ya ka duka
0: Yeah.

0: Tsamme ekska FMO aha tsamohong tano de akhiri bori he komsha bori akhiri kwe tie de ti tresel katemum no timbamba ka te kha tsetse te na am politike de ho a de kwe a university di fresh that is ki jawok am embrus duplessi no de a nc e kwena ng khamunwe Kuroku he e tseu shakha iye te chikwa hagwe Manga un metru shiki Bloemfontein o Parte ihe ane si jam muteto di Ane ja jawurma kona Kuroku an kona ane shoka siye kumungutin Si khano u anja sinu kwena u kwenji Kwesha naka kai tin veta A en siye kwena Anyo e dowo tebe tamakhang kuru khoji akunka kumwofu mam shaate onartin yanan taktaka di kwe a seisi municipality tijiki kana tkha manga un shi tamakha eraka te kwena u anji u khohe taxi akhama ju shi banyoni iye ti u khama ha khawana khas ye ko ta ko mantlang ka komisi khun ki mushupi ye gwim si banyoni di kwen a wikan e a ti ti ba shi a nyung tin ki ang khun she ta a si ki shuri na tim no ya ba ma ti tek si a kham au pa sendanim she ta jarok are ko te tim ngun ang khuna ye ti u khama ha a kunka gu ki si banyoni she ta sindanim she ta te ke ha a ana te ku te mu gwe ana karo watch up jiki te mu gu ha no u ka e kai ku he te sana tin jiki ti sana tin si banyoni ya ba ma tin ara tin ya ba ji aki tsu e tam khama tarna sindani ye te khaja a kai ko ku te ing ji moloto a dao project si khoji am a ko iti khoni pa national policy commissar si am sadrek sibia ye te ng e ran bar khasi u kai ka us o kwa sanati kwa ha ya te kai ye gwem sibiya nga ingi ya tiin biya kasi ki khoi tiin diko ewu tiin esi koma ka kyao kwa him kwe kongka tuim no sesti ni kuri lakwa kwa koma ka ngi ya hintam ingi ya tiin biya kasi ki tuu kai tiin aki si sibiya kwa sana kutaku kwa di kwa he saa sana tiin no aki mi sana te ama ya kutako mushupi kwe akaro kan ore tingha no a di kwe an ahoji an amboronga ji an iye te am atlai asiki te klai ka gwen e borisi khiri ohem polisi na nga te te ji wo shana ti wikan e tau ku a te tin siki jau kai tin ji nga khuku te tinki jao kai tinji er tak tak tak te tim dam ki pretoria kam ngi te sika u wo khu tin si se sa sha ti ku mu sha te ji anji ma jao kara tin ri te angi ku te sa na tin si ki dri di mborunga ku am khuku shi a te tin si ki e cloud coin tin firika kuma kun tin polishana kwena kikomo kutako si uroti akam tukwa te watatam polisi uka anka atiku adi makacho nevu hulwe ngate aka siwan fiarta kateji aji nupistora an ta aki woyitim bori kwe kama takon ex-kafem ki tine kama takono testa kabana akomo gwe
1: 5 minute ki tawa ah ki ekski fm yang he a hanam king hum wami fresh to magumbu Manak au ke politike ka vikwa ma ke no state ya wa Free State Ambrose du Plessis an ngande ke ANC municipal hangula ka ngun achi ge chi gi da ke kamu ka ti ke mangong metro ke Bloemfontein kuna parte ta wofu chonngi gi ya ngagi ka hangula ko misi ke singhi ta ki yi chong o gi hana yit thwa kung ANC ta chikai hofu ke hana ko ya kang ui ko gi kang ama ta hangula hofu ke sabang ngawi ke kawisi sem ono tin yen tak tak ha kung kang he uwa ANC ji thwa ga ki municipality din SCG hena wa ke manga hum ta chibisi se kang chik gi da click kama khem The Texin Nawa, Joe Sibanyoni, Kaisigakala to Goga Kokubin, Gatun, Tanya Divitagri, and Morphin Ayagan, Askis Mandlanga, Commission Eganta Hanehatia, Sibanyoni, Yakun, Hakam, Kasi, Stodaku, Gay, Kang Hanaka, Ke Kumisi, Kwehe, Yageku, Panganawa, Texin Nawa, Yanghiwa, Opa Sidani, Kumisi, Kikaigia, Kala to Goga, Kokubin, Gatun, Yigita, Kamsun, Sibanyoni, Kikahia, Kukipangakon, Nawa Sidane, Henaba ke okwika kwe ka e sakuga kwika kwe ke whatsappu kukaraka kwea kanum ka ina akam ke kumisi sibege kuke tangam. Sibanyoni ta ka isigyan amakwa ka tene sigeta atisa uwa ya ke ngamigya hana wing e ke ya okwa kwe. Henaba ke sidane ke layang he sigeng uwa ya ke malotong ya tapalo pariye ke lam. Ta Police and Ecomissaries in Hakanas King Olimunsky of Kasi, Cedric Sibia, Takaisi Gakala to Koka Kaitamka, Nke Ranberkin, Lungs of the Sea, Aggregatan Lissam Kokayan A, Sibia, Viking Nagankit Kanski Gordigan Am, Tayas Gitanagan, Laya Hiwaya Favi, Echigi Yanghi Watunokan Agawa, Titonukua, Enawaki, Dawama, Yanghi Wakawa, was Sistini, Ewachidima, Yagiku, Palapulaka, Kogini, Sigwan Lam. Statu viking gang kong ke kan hayata ke sibia te yati satu mukukon e kan e ga ngsi togi ka ang amam statu geta ang de kiya ka ngui ka bahia gi khati yang ne chit gi ta awa ta katini gi ta kha da ki ya wajik thoi a kha ka bahi ya a khokhayen em ikorosim polisa ang de ke ngau hum sigi wana ke na cham ki ting ha Quake a condesai, Kiwain, Heko, Atuts, Atoya, Kotuli Mali, Kitapalo, Yahiwa, Tartara, Ki Pertoria Kona, Ta Chibisika Uns, that Eumoku or Mufisan, Kamsun, Nanka Uns, Singawa, Ki Kamasku, Wuzlan, Langyanqui Kondesam, Tai Dreying, he get to Moku Onguts are Mali get to Uncle and Uli Mali, Sikitrankwa, Taiwa Firiwa, Sikitrakuya. Polisa ta kai heski kon hege ka wisi sin lok wiki ta kwai gi tu moku wang la polisa gi ki ga thongi ta polisa kang oi hanak o di makacho nevu lweni an nda ki aka seon fer ta khang ngawo chi ki pistola kwai lagi konisa ski wanam masiki wala watin kang lo sam kong nim

0: Wulawa tin XKFM yang he ahanam kinhum wemi fresto manggumbum. Makum selang ngawang humi he wa hangulawi. Politika parting ina baki hi monikla ke hanin esi ong hangulayi ke municipala hangulakan huachi de ganiga hi wa cause natal kuna. Tai kam ka hangulan ka khanu idigita atigini wechige he ofi ka gi anakoi kang uita honotin yalfu parti ngechige honotin firi ye monikla hanin isi hangulai hangula kang hoji de ke firin 5 ta khamun sibliteti hm ka provinci ya chang de gita aguindaram ta viko maka ta olive conference ya centrum ke darban khunasi de gita tim agang Ofi kang i provinsi hangula vi komat in ak awi gan tombi futi masinga an ngadege parti ta pelinga bayi sing toka politik in kang gulat in ak awi gan chitau ko kwe o chiten ting kogi ga hana u i pelinga bayi o hung trak tamu kwin em tang hum geng yang he sigang amade ki yawang la tin ak awi gan wu si mo si ket matlala hinaba ki matska picha ta kai tam ka ng ke pretoria no sibe si kam echi ke i dherti ni gen si anak ak gen la ga gov ye gan ta chi si kang ge ta wa tun tin akan tun nak mal yuning ak mali kang he wa medic ke 24 ya polisa tender lam matlala yuli ta yag ge ta ki tin a ama ke kastigun hu hanaya ke gan ke statu tadang ke takani chusi ka ngi ka vikoman aka no si bisa hofu amat e kai get in angawa gan ke statu ne waki yon akak au hm ke kastigun hu hanaka thau aka ya chang si to ke amam ta ya he wa fesa directorati ke layang wa thoma ina waki mafuki wa kukukumawa idag anundeke liya ngi kai sigya kala tuko ya hofu kaka sigudiwi teke hana si ohunt in anga waki gang tasit afrikan sin ayi rati yin hewa kerika ngwi anundeke tam ngawu yang he uwa lienga chaka wa sigi tatu moku ohuntu keka e sigi akram sun u kaji kwa kaisi yin higi atrakwa uin e ya ko chit khot ifirin der ta kha navige ya chong sik tran wa ke lang ko gi ko sa u ke veska bu ne ke khauti ni khunam kai hera ti he wa ker ka wi gi akang he ko ka ta chi si se kang he gi akang ya ge chit kho wa chit kho chit ko gi ka sin he ge chi gan chit kho to a gam u ko ta garak o general ke ratin ai gani khunam zon dile molo an ngande ke sit africa kam o ta kawasi ge akham sung ge ngin ga hut in agdan ne ji thogin e ge gan a u kha thota kwen a thama kwem ya ge dat sa tu hun yi hon thlak ong pling nga basin ngi hun hana ka stikom ai to la si ge ngmi he wa ngolin ngui wi zimbabwe a yi police ge ta an ngde ge ji thon e ke te ge ka he gung gung kho kwe ge kunisa ke ngulin ka aka kambu ke harari khunam desinding aka chi khoyin he wa sing ka ta kambu ya ige gya ke ngang he wa ngulin aka bhola spani he wa zimbabwe ena wa ke democratic republic of congo og gendra khwem dier ka ta ngang he wa yiting ma akung tatini ang a ke khon ho chi de ke africa ya ngulin wana kwe gu singi de mo gu ya yigen e ta twi yini ge ge le ge hm ta kawa vanga ke ngoling ging gu de ko aka bhola hm gwindra khwe ko ni sa harare kawa si ge akham sung ge thu fe fi ya ge kaun ye chan ngoling aka kambu ya a ta si ge ta ku ke ya ta ki kula kang pling lawa kambo ngusi o hm ka ti tren tren ka ngagi ka kambo ya to gi ya CVCC da vita ye chong ne tni twa gya ka wosi gya khamsin ngwa ka gya africa ai bhola Confederacy Vietnam. The Zimbabwean Ayi Polisa, the Fesa, it get in Agdanke Gunkunga Kundisa, Ta Angandeki, Kanu Igi, the Tortak Yakuigim, Chimaka, Chilike Kundisam. Came get them Colossing as you all our 12 from Dorsam Kunim.
1: Kam exka FMO tine kotako 5 minute ke sesi karagwam. Te tagohano tin iribore he komsha no tin iribore te komate ke kaite ne politike e bore kuroku ko he komoho tagono te te tuje komogwem. Politika partai G tahunun hanka te ko koroshan te yabate na tang kamate akhirang na ukuru ku he ko jiruna tao ki e hanu he en siye ko ta ko akuru ku ka kwish mate tu simiye te ka a en ste saina gwe nge si ufie ka tahunu shwe di kananu honarten yen partai G takono honar ten fir di quick e khaka te ko corruption shat yabati am ta koru kui ne firen fifth ta municipality di ju province siki ya te laraka gwem no na mu te sana ti ki olive convention centrum derban ko siki no ufika province aki koru anasi jan jawti am and tombi futi masinga anka te partai ji khan aklama di kona nung politike aku jitesana ko ji cheche ku jitesana ko ji aji an ana dowo tebe anja sinu hishan dam. Kar askis aki avushi kati maklala takono tui maskapaye an dan ei perdura si kaika wiki kaika igwe nushe mburunga kara huitim ya ba ji ti tuwe honar ten akhan tuwe ntaka maliyun chai si disire merike firin tuwe ntaka polisi tender di king hakung di kaika kuhem maklala yuli si kutako aki kanuhe em si wa sanati jere ku he shu anashoka no aki hanal smash that wofu am si ko tako doroti statina takono muteto anajate martin kuna jere ku akuri ku em sarati he em no sesa aki ku ko ha jawo ki ankara jaro hiwe anatami de komkatin adek kunam ana anashoka I hada kaika oshi askis ana ana shoka iyo kata ana ata kata no tukai si tu wofu muka siye kutako ana klai ta klai anu hem se chwenye huitam. Sit Afrika si urati na kireke juna ngate e si e maa khana anjak e te ya ba a ti ahinshana ti khuji tau kukuji te sana ti nji am firen der taha di kwe angye ti na weke ki kaw 20 veska po o takon khaw ten ka nge si ratin kere ke ju na miye di kwa na nung aga khana mungu te anja kwe di kwe nye kwe nye mako iti nye kwe nye kwa aji ki anja sene koro iti be kwa na iye te sekretaris general ma rati koma John Dill Molo nga te Sit Afrika kwe na ana ina mungu tako aku he e hu tako kunye di hun ka tam ka ina hu ka tam ama kwa ka te ya ko tako ata ng ting kwe mungu tiko howe tiko ewe tam ya bori si kheri wa hem Zimbabwe si di polisi anga te kwe kama o ta ni ya ne wukuru ui kwe nga o si o harare ki ate sana ti kwenglui kushiki ankara ti ya kwa nge kwe amu kwe ya ti wukuru si te tin si boras pa ne si Zimbabwe si u si tano Democratic Republic Congo te wokuri na tinsaki DRK aki hasu we urutin wokuri aziki kama di kuri Africa na si kopi si wokuri sana guhena ko tuwe iene ka wuna na tin no nyam ka aha kwehe nguna ngutara wokuri te wokuri eki harare ki faif kuri na fati anka we urutin national aki wokuri uiko inga oshiki wokuri hete tin no Africa abora trek amukwena ana iete aki we orotinwe nako kawutinwe akwa em no Zimbabwe isu polisha na sesa ate a kubengubi kushite ti he em no nga ate anakia ate chaka karakomdi faslaha tamakakia kwa kutiko kwa kushinsha na ti sidi am ki khanaki kaitem bori kwe kama tafano 12 kama kono testa como Guilherme.

Freddiness, I am so gay. I'm willing. Will I get a com to get tinny? No, dear Tachmani take a conquer radio XK FM get a com get dear Tachmani take on the dear Tachmani take a cow. Yea, him two ag and what damning a program can no see gay or come get damning a nunicuna. Anji kam gesu kwa tsangwa national dami ay khason te tiheki fixait aga kama sigita kwa namakanda diar taxte September kikanda kau gesu kwa ka kagita guma gita wa diar taxte September anji ka ngihim chu a gumi angwa kawa sisi ka kanga ngau si gita aga chige si angwa tumuku giga kwe an mudak u kwa dami ki chige he fisis khason tete gi nkama ko kwa seo a tswa ke ka tswang a pare nga wa a ge hm o hm ti singa ti ti ke nna ko fisis activating geng ya a tswa ke ka tswang ke nna ko u fenang ke a kwa u feni khole u a ngungsu ka khwasa a ke tipulela u thankata ke he tswa jelang ba khason tete tatine a ohun angun waka kaka angun vindika u first kelende khimso ke tam ge sahi ka ge kwe dang u nguling ka khora tipulela u ka riksisu ngita sung kawasi se ka hangkang gita u khama a achi ding a angun bani khuna ma apane ngawa ageni kulu wa ngita ngaiti ke khai singkang ka ge ge wa nguling ka sa thota wa chi thwa thing kata riksin a khama khwe ke ehe ang ungawa at hisang kang akagika ko chu wana wa at kwake ka chuang hisang kang wana kwa kakahin sukakahin yula kikahin ke fitsak fisi si activity ti ang gito ko ang kama ko siya uka dami wasi si yi ang gihigi gi wanguling agita watige agia ohe wangung kon wa akasung ke anu bi da khanga ba tige he ayoya kwa akwa tiga akwa khanga ukwa hege kanda khosun ya e age gi kwa khama hege ka gi singe khalma ng kwa ka khanga a age kwa angli taba u fisisa activity ta gya ukta de mi sisi benefit khisi gi ta unchi ma kwa khali a khason ti gani khuna wan muku gi ka ku chu sing he u tige atutu gi ngu a kulu ukwa angunga wa khasont akwa sa khama ko a extra kha vakh yang ka wa chi thwa thing a khama khwe chi thwa ching te i e he ang yang hwang khwa gung ng si tang ku a akuni extra kha vakh yang tene gita uta chi ge apani ng wa ge khu bi vi khu ukwa tene gita ng khama a aktwa thwisa si tang ku ge ka chi chuak aga ang ogan chi chuka gu tirvel ang lu ka ngung kang kha ge chi khisi ke ek panin ngwa ka ge ko wachin ula ula kang kha a khukhulu khwa chi chi khong khong ho ta ma khuk agu khukhulu ang ngung na khukhulu du kha chang ang ngung ba nai sun dang ang ngung ke he du kha ge he da jili u o ko jili u a or khan sun ching ke na ko a ka asana achung dagang gita uta ina khachi ma ka agi kwa o achang ka ghum ka nga khwe kachi che he awachi thwa thang a khama khwe ya tu ngwa tu u fin again gya a khwa ge ka chwang nga bagana chi malulu ma chi kya ngna kwa even chu aku ngu be vi khe chwa e panga chwa u panga chwa e u fin tene kala ka sko chwa fisisi activity tim kachis ka gya o ching ti ta ma chi ti ke sa ka ko ni twi ga ka ma wa cha lu sung ju sung ji ka me khong kwa o ja wa ching nga ka ske fu chu ka sung ka ni twi u ka ka kwa ang wa a o fini u a wa sung o ka sing ge ta ma ka ma he kha ma ni ge gya kha va a kwa ma nga wa vi kwa ma sing ka chi ge ti ni nga ma kwa she wa khong ka khui khui ka nga sin noe ka ngo uli su ofu ngo alu si ke alu su ke ka ngulu ka ka ko gili u ka tam na ka khachi u fin um su ka chi chi ka ka tene wa vi ko mam su ka chi chi ka ka tene wa u fin ka tene akwa sa khama ko u a ngo
dipulela wa nxa isimchichiya ngala ofu ho kanxa feral timba gyang wa fela khapleki hekakwa buwela mthuthuko ehe a ho nga miskin kwinqwe a khola dangisungunko ta ka probier ka ngkwe kwa hawa ka stada khaga atama a kukhulu ho nka tsegeke qo ke hospitaleng se seng one stop center nka ni khona kola mge sentene kwa nga dangisungko ka ho kya ateuke tapalo nga ba si ka ho tshwa wa kubongi kwa ntho ho ka qhama kola ke sentene ke kwa qong ka ba tapalo ka o khama tiensleteng ka ho o khala mang ka ha ha o tang mang ka ha draf a fisisi activity ta geta nwe da kha khama khwe anong muku u fen ge ka gya anong ka tipela u anga khik ya sanka he ge ge ge wa ka ma akha ka ma asana ka ma achu ka ngo ngo amku ge ka ta ko nya wa ga ngola nga ge ta ta ke kha sonte problema tamu ku ge ka ku chusing hi u chi a thu sam ku ge ka o for all timba ya ge to to tene ge te ka te ya u ka sabato wa yem ka chwa khawi te kisi ya ge ta kwa sa khama ku u a van yel ka tin manita ya he a hau a ko wa a chwang sin a sin ti ge a ku normal ta even ka angung khwona ke ka ka akula ngwa khukhulung ho akwa ngoka gum angwa khukhulung ho ta mazi atine ho khoi akwa gum ka che ho kwa ta ma ang ka gum ka khoi ka ngung ta ba u fu ta ma ang ta ba ka du kung ata ma ang dobi chi sing ka chi sa mungkin at least drida ka ake fitika ngwa ka sumanu sa agya kang u akwa ngung akhavon wa ke ka ka ba chi ke he an khwang khama u ka e ka hang af u fena khar ma ge ta kwa hawa hm o ha a ti ti ngwa an ngira kha von a physical activity of u fini msung kala tsukuna a atwisa mukuti ni ge ka wa active ke a komisela ngwa a tsung kasin aka ka vi kwa ma ka n akwa kwa ma tshoko tse mge ke ngwa yang na komisa tike tsalu tike ka gengo o aku skei fu tswat ng akwa khontsuka di tsatsi khongwe akwa go tsoka ka go batsi tata ke he an agu tabe tsatsi khongwe akwa go tsoka hngwe u gagani sika e ofisi se activity di sa ferminder o stress ke gani singwe na kwa akuni adam he agum gan sin ko chi chi hukang van akum sin paning waka understand kha vakh kaka ya kama a hila thang an ne te kai ke akami sin akum sin kan paning waka ge un ke he ka te a thang ka ka ka he a ge un a chin nga kan ka paning wa a u u a kami agum sin he ke adam he kam ge wasin ke tsi ya he a gani sin go la tswa kha shon ta ge da sin kwe kama nga nga tsatsa tso ke a ge ma tsatsa tso mi gani kwe kwe khuya kula tsing wi ke wa si twing am a ta ma sa tang ma tsatsa tso ta sa ko le ke pain tu van thang ka ka ka ng a ka hng kha kuna gang u ang ng ta kha ta thang ka ka ka ng a tsi tsi a was to tu ge ka wona golo he ka tru ang kha wa for all gnesh ngana kokama anglu akuni agbichi akami agum adamhe obesi khuna kulaka hu thoda gap kwa gap problema tayine khati muku ke age awana hege anu kha bevihe wa e bevihe wa anu ukuni wa a kwa sin agganish ko khati chi khrot ferskal ke a khashonti ti a yagani khuna muku ge ga kwe chusing hi uti singa chi chi a wati de hi kan hu akam wa ko boma ge tan hi at ka ba belang ge ga chi chi ge ha pani ma wa ha ble aktif harial de fisis activities nga akwa sa a ngu ha khason te ple la u ri chi ki kesa kwa ngo ngo muku ge ga etia ge se ga chi singa na kwa ka ka hi yula ka hi suka ka hi
heki kangir agak hing. Kasi sa akwa tu nukhan agi kaisang umso nga chichi ka hangkang. Watu hong uhu ufene ngang ya atwa gaya chwa nga atipa. Tang tataka ang higi kwe unga. Wa kakul kama si kam kong kwa sa awala sing mga gumit ang ngawang program ki gang gita sa fita. Adura chit gira sa awa program akalutom ki ulang hinsang ki ya chwa nga.

Kerdaren ayamuso ngagege ngamke muli wala gere kom tiketi ne kwa 55 minute ke kon ke radio XFM kwe mula ge akwamu ke tanspam ke dogun ngukama mula ngin kwa tigre hewa yalfu irikibi kawala tigre ge angam awa yalfu muli na kom tiketi musila Geta atmam ko program ga khosi elfir wolam chik dige da journal a program da ga khisi kantin an ko kam wa am ki chimse lagi chang muku ko ale dwa kuma ki kon ke radio XFM tene chik dige ta atwisa muku ge ka ko saka tabunga anji kam ge sun kom chu atmam ko nuya a ya khosi he ga bang ni je aba october wa ngita sun tege ke October ang wiche he sasa chua uukwa ngui wa sasawi afitika Freda kama datam tuwe October Freda kam sasa afitika muku giga kwe chong uuing wa tete ay ngu kontwasi ta u mandaka datam faifi ngasin ngata chong uuing wa tiliman iwi ta u datam sizi ke densta kakam ngagita uha dewe ay ngu chukong uwa. Watige he sasa ang watu chukong uwa ngui ngehe wa sasawi ke ngwa wa October ke yawa. Wa kang hing hwe giam ke kong hima atwisa bunga moko gika kwe kwa ngehe uwa. Chimusi ngida nwara ang wa mko program ke gang. Mwa gira sa fita teko la chiga kam mchiga gira sa kwe he program ngwa chiga ge he a kala utwa mhumu.

DJ Bullet ya muso gege ke mbuli wala gede kom dige yalf kwa yalf minute ki kon ki radio XFM chimbi mula gita kom dige ke gede gawa mko program ni ya gya kom ke journal program ta che kam ge a samtwa ya journal program ga chong agita wa anji kang him ge sun kwa hike smana Himge kwa kama ngwi a tu tonsi kagia fitika ngwa ngwi chem. Shmanu tsaya agita komke awa pein a shmanu damgita ngayi chimba ehem kwa ngwa tu kupungi mku geka wa. Pei shmanu sang kupungi ngigida toto kukwa aga kama kwe chi tkwa yige kwa ngwa tu chie sang mku geka uga tasigita ka aso o. Muku giga kama kala singa chichiga hanka ama gini kumwa hawa eki failaka wan kaga mgita tini kwa sing u faraal chimusin chichihi ngsi ngonga wa amuku giga rofu cha rofu ake aka ufustini gita a ukuya a tasi singa chichiga hanka gita kongi mtoku fursahtaka kama kwe ke chimusin chichihi ka chichige he magi he a uwa kubungi ngu waka ngawsi ke he ge thakwe kamako usio. Simbui kageta kwa mgen hei kualitik gani ma wa felaka pleki ta kualitik gani ma kwe skwa chwa high risk zone. Kualima ageta ngiri gani singko la ka age ngwa singko nga amuku gika rofu. Ta kualitik ma ka age ngwa far al khadiran da kamkwe ka wa felaka ke agani kuna. Mgeta ngayi mkimbli mangku kamge dikwa akhamaya hi kholisi kwa him dikwa akholya skwa ga chi thawisi si ha khu kha kwa ga e ta ku kwa ga wa u dropang mukun kanda khontang ba utu ya chia sin chika khu thu ka aka ge ka u ha tang hi gani ga te ma ge tang ma wa ke wa fel kha he an hi ke gani ga ma ge ya khama ma ko pni ngo ma ge ka wa min nai ma pri ngo ma keng ngo chi thogi sin chige jung he chige ju tene gi chu a yung ga ok kwa khwe ngani ka te an hing ba ki ga ma ga mi kang ma ma ti mi kang wa fel kha ta ma ga dyura chi gi gi ta awana chisung chi cha ga mu hu to tong kung hai u hm fer sa khta kha ma khwe wandrik si nga kha ma khwe ha ji kang gi ta ngu ta wana hai rik si zon cha kwe si ngu nga wa aka muku ge ka rofwa a ang hwang ko da sa khiswa o fu khabe a foni o fu kama a sindi me ge ga blu so o fu a pasta sin hwa khre puta vula u gani sin ka tema sin o nwa a muku ge ge gu ka nam ka khin hla a ka sin ti sin ka ti ji ga ng gang mu thwing ku ka khama khwe wa anda khin he chang hwang ko he a yunga u kwa Ntene toka uluge chance ka tswa am robris. Kala mang kwa he si kwa tengwa ka ga wanga wa. Ngo sa ga ke khana te ke ka si kwa khabira ganis na ganis gesun. Ta anji ka he chi tswa khisi kan ku ya cha kimbli hem kan hu mixing u mso tia tia. Chi si ga tene mge ku nge ke nnga a tso. O tsame si ang batu akakakaka ofu okwa bango gani kuna ki ofu stola. Hichi singa chichi ka agri akoka malikai agri ki hautowa. Tuhingu fersakhtaka kama kwe hinku nga egi chichi singa chichi ka hanka. Faila khiti mana fitika nga wachike hunkwa kolulikalu hikuwa gawa kubongi ngu. Kwelikalu dikwa ngua hiku kukwa tam hinga wage a adrewa ang hecha tini kwa hao kwa lika lola ke hawa ke failaka kwa uka nga kakabi nga wa ang hauchi kwa tam kakwe pasaloka uka nga wa ang haukasi kwe pasaloka dedibi ka chika alika lukula ngusi ofu dedibi ka chika lika lwa sike ngusi to akasin ofu dedibi ka chika lika lwa sike ngam kam tagi ngusi akasin gising kia kika lika lwa sorho ke ga awa drebe khali kalu hegdinga ofu khabe pa public pleki
kholisi khona gani singuchi chungola doch isinga agite qamtwa janela singa agite ke qamtwa qasinge age ngiki kwa bilangri ke qasinga sije nqana qoka ma phone sing pasta kama laptop di oqoxa luluzi sing tsage ngiki ka qhama ku shova ntikala ka tshiqhwala ke akutsikala nthuma nqhawa maka ke bongo ofa wa nka yang nqhuma nqaka ka khabe atho qasinga tsika qongwe ngwashi qhawa kwa he driver ka nqa ofu khabe ka sita jalo jalo o ofu tho khunkhuna ke thongwe tsinga tsika nka ke nge tho nqhama ku sho gam gaka even a pasta pasta wa bo ha ke wa qasinga o kwa laptop pasta sing ama ke tswa ke laptop ke mju sing ofu tableti at eta se tswa tuglet enwa tableti khanga ke dropa nng da tu khoeng ke thongwe khawe ko an kabina khona ko ichi tshongwa nga kabina a ya leya la a uga qasi ka tsitsika ta aqam ta gida qam tho he khabe ka tsitsike he tsa qawa tsitsi a khotu khokama tho ka khaba ko tshusin tho nga tsuwa sin tsinwe ka var the fall ke tshwa tho nga ngo nga ba ka tuwa ka kha nga qam tho ka gu ofu a cellphone ofu a pasta khabe am hagi ke luwa tsinga tsinga twa kwe khafar le khama kwe tam thongwe fersegte ge khama kwe ngwa tsige he ka tsitsa agi dinyung likalo maxie ker fur ka an hawali kalo even khawe amegi ka hasta fur ka an hawali kalo hisani ngwe hatung ofa agi ama ka ta twa ka tam ngwa ota ga kwe ta diwi tsinga tsitsiga ka gam nga ka ivan akwa ata agi manwa ngwa ota ga makwa ga ka ngwa kwe ta ngwa ga ga diwi ta wala nina la aneke una anqatsa khabira aqoli tamshorho hunti singa tsitsikamo mkuqa xhuma ku wamana tike gya oha kobongi nku wa penqa vikisu he anqeda txegitha wa khotshwa kobongi nku ta anqetine hlemanga tine khikoba atasim o asita wa kobongi nku takatunka uhaniti atunke a utsum even khawe tsamku even khawe du katen wa khafar lagi khama khwe bana tswa nge tike nwa hawa ake dop ata ntike ga makata tung tang dikwe sa ang ang diwi bana ase nge ta khavon ta kimbla kuga ta durpan ko khum ki gaga diwi tam si kha khavon ya ta tsama la khokhe ke anga tike ga ge akondisa ta si singa tike gam ge fersa khata khama khwe a timba e ha khama ku bungwe ng an hawa ya even khwe ga ma tung ke a tsingi kajela siwa ake o mochite o tunga akasin ta tunga kama akhalim he likalo nga atini chi ganga fu parkir si van kula stoga tu khu gaga ga chha likalo nga atini chi ganga ta acha akhalim he ka akwa tu si kala tu ti chi khama chu nga likalo nga ta chinda tu ti ko he chi khoge sin ki o tu chi as drewa tena gwa ta te cha chu ta chi de tru ta nga resta kha chinke a chu ah wa ke felag tamuku ge ka wa public ngole ko akotu tu hi ti kwa gi sin gen ki mana he se ta tu unga ka ma gogo si sa asi ka se ta tu chang mtene ka uka ka mkha chang ka mkha ulutsu ka twa ngi ku bongwe ngala ka tu chang kwa cha ngi ki chang kwa pla ti tho anu anga wa arofu atasin sa ngi anga wa ofu ngam ka khang ngi atasin ka khoke tswa ka shwa ngamata ang hwa kasi ta na ata kala mga gisa gwa tawa hula ufiwa kuwa or on nuida khati tete singa tisika mgiku kama kwe uwa manasu tse mchua anka uwa kubungi ngu muku gika ku vindika he aktua tuka sigeka rofa nahi tige ha anku anka ukuwa kuwa biskirem ukuwa ehike akasu a pasta sun maake wa akang pasta nga ga ti am jili even ya ma pasta khuga ku kwa akawa ata injila fe su sun ta an itini qopa si a qiko qopa ka sun ka gi ka ka ta wa pasta ka qiko qopa ka sun wan ga ti ti ge he ti ga ga kham a he atu ti ge rufu a jung ka jung ni kwa ti ge kwa gomi kama ta chwa gwa pasta ti chwa gwa gongi plastika chan de ti ta chin wa ka
nguiga diga angwa gua pasta hikuwa nga uka kwege akasin angela anga amani yunga ene yunga akasin ka yunga pasta kama nga abelangri kasin gete gya kula akhanusin afoni adokumendesin gita ga pasta la atu nga akasin ga agige nga da katu nga ege an utasa ukuya mida katu nga a pasta la anga tika anga kwa te takula kahantina problema sin haruf a ofang hong Squagu get a cannot a quick quiet. Of us, I got to bug and quiet. Could it go as it can't gagison? That is a chicken and tinny git oh, hey. Even how I get water pan. Hey, go again, who and how I'm hip, get and who come what I'm gumson. Gunnison quiet him, the work don't was it and wa. Even how my gig fra lefa he lefa me, the calogation was sour. Came out to what gunny, get what Michigan did gunny. Lika lo gisi sawa tuwa ane esita probir kan hawa. Kula ang halamang watate ni kha. Ngo parkir si kuna. Ta gani gisi ngi kwa agdewa kameka wa stel. Gani kwe wa stel o. Hea liyeke. Kwe he khabe problema kundi sa ake kula. Ngak o kula ye ngu oga na ake kula. Chisa nga chisi ka hangalam tine kwe fersakta kama kwe. Ama tu uwa gani ngui. Kan tuwa ngawak adrewa. Kake ama. Age be plantuna kaka hacho waga amang hita dikala hogu mita wanga doni kada mata ufami kasenta kulika ngadu tawa kami kanga likalu ga kumle fage likalu ina khali kalu ga khuluga uga khagding hopar kesi ka khatu tisali kalu ka tregu aga tinwa kola ka sawa kasita probier kaka amia wako problema la atin hanga tichan e Tadi sekarang sih kami gengsing hari um cima, tena tu sama kuki ka uka kui hawa, lagi failah kan, hadiran deh pay ah, vikis ngah, ah ya cuan ngah, wah kaku kuma sih kami kute ni kuma he ah sahulah sih, mungkin ada demi ano program ke cimu sih, magira safita, tadi dua sih program tena kalu tuam kui wala, mungkin ngah ya cuan.

ata mafukate muso ngagya ngamke muli wala komte ke yal fekwa season 50 minute ke konke radio xfm wala kita komke tanspam ke minute akome ngwe xhama mqolo ncinqwa ticiwa dolphin qibi nakamthi gqiga sa tom dolphin ngum program ngitini kita kala utom ke wala sila dolphin ngoling ticiga gqam ko khosi program ya gya komke vadisan mudvet a program tachi musila tamtini giran khora unchi khangwe imthi gqige a samthwa qinqwa tamalaya bonga ke mtanji wa gqam ko khoma ke konke radio xfm ukuthi gqiga saka qhisika gqulo utom ke wala ncinqwa ticiga jwangi dayam bunga anje gam gya sengqwa ke chimbusi mchu agmiga wa mshmanu ha wa pei ashmanu gitan hi kam kwa khama ko bungi mthonkwe forsertig khama kwem chie sasa angwetu chu tsho u kwa nguyi wa sasa inuwi afitika freda khatam datum 2 october sasa o angwatu akamala chu tsho u wa kete ainu konkosi ta u mandaga datum 5 october sasa ngara tsho uyi nwa chile mangkaiwi tau datom sezi ke densta ngagita uha dewe anyu chukho uwa wa chige hesa sa angudu chukho uwa ngui nwa oktober mula ngawi waka anghe mahasa awala si chimusin gira gumit ang program ki gang gita sa fita tikawala chigga kam chigga gira sa ako he program ngwa chigga gihakal utom ke wala ngwa chigga ke ichwa

0: सम है एक्स का एफ एम की 12 है अम हुआ सम में है टी तहानु 12 इर बोरी है ए दे कम शम बोरी 12 इर क्वे क्लियर टी टी त्रसो कटिंबम टिंबम का तिहा टी टी टेना अम आखो इटी गरोच मुई की पुलिस कमिश्नर सी अम दी अ Riku a teta tiu kiamanako temuku am Sadrik Sibia ngati Aukujina jikunga tiji hamki Iyete South Africa si polisha jau ki hamangu akhrohwe Takle tikuwa naika kunga tim Sibia yabate ranbarhe su kakaunga uhe Hama aki ham arati wahe em aki kekritim no khama se ewo khoin ko khoma ka ngi ku jite sa nahi khoi tu ka tu boronga jite sa nahi no ku ku ri dlo ka ko ta ma khoma ka ngi ti ku jite ji an ji kam ewo khoin no ku an sa nahi ti ku ara ko ti ya kwa yi ti kwa yi an do no da ka e chuin ta an e si ta sa na gwe ki te ko me gwe do sa na gwe do sa na gwe ri ta Rasat Musa Ngoji Koyu Kunkara Matin Sibia Yaba Antin Se Ewo Kwenhi Amboronga Jiki Sieban Takka Okasi Aki Meini Tu Kwe A O Permete Meini Nga Oki Khoiti Polisha Na Jau He Jaroti Khautin Si Besaranda Anisijam Polish and a caro, si uruti, take AG, tahono, how to AG them? Minuji, ku amboronga quendi, and you could ring yellow wink a hoiti, Operasi prosper the kitty, jaw a jaws and a tin, she can hoosh and a tin, a day send there, and gay who jaw hang a hair. The kuji, a tessana clue, to clue, clue, na, ana, te kutako, te jarotin. No, o permette mai ni ka jau tu jau kunam ana tuusha ngha khung ka kle ana te khoi ti tim Departement de Nasa takhonu sanata si khuna ves ka pukin ngo te ke siu ko he dam ju he provinsi si ki a ki hana mu te ke in kara ha sha he wo tim Gesi departemen dan ansue di kona no 57.7% de okasi yeti nga inge yeti vye keiki. O a jau si ki a ka te ke kona khana mung ti a ki nita khana mung no sha ho ji kia inkara tau shana te gure te. Kona kona ku te kona ta khano dara kona ta veska puki a kara ti sha dara te na a ka ti sha am mung ti ko tau te jau ka te. Borisi khiri wahen hautu khakwe na ana pumalanga ka kung titate na kakaite enfir dam ki jau kate na skuman sklofu anama ina khuta kwa na aka kau ku ate tim ngrupu aka all essence of opermete maine jau to kwe a chu dao de ki yama kakuti ata kau tim aka ti khue department den an khuna tlou tuna ki a muti musa musi nga tin dao jao ka tina ina ka ti enfiri am dama ina ngo khutino ina waterfall boven ta ko ngo duana ta acha jao ka muti aka ti polishana u khama ha aka si yogata tlou ta ga dam ama am Bori kue kam yene kam xka fm ki takono kundam kue teste komo gwe.
1: 5 minute ki kama 12 ki xki fm yang hi ahanam king hum wami fresto mangumbu. Yang hi siki okta hi wa polisa yi ngulin komisari singha kang ke la hung kamsung u ka wana Cedric Sibia An ngan takin la wisi si ang hi si gi hi ang hukawa yang le wa si gita tu hun ya sit Afrika plisa vi kwa ma si ohungo kham. Si biya ka in huma na koin eta ran berken hulungo si plisi kwaya gigya tisatu hum ohung tukaya ngaki ka niya le yang he uwa chungo tang agawa kwa ngukumwa ina waki dawa dima yang he ya kwa toto kut le kama kuya gie kuku pala pala kak ngula si uwa ten si gie daging ngutawa yang ngayim ya ngoti satu muka tukaya ngay ate ki donor daka kama kasi ki kong agan ng statu tisana tisa kang he a uwa yi akhatiya kai ohung ting agan ngum ta khatiya wa rashat musha ta sibiya geta angandaki la wisi se yang he si gihe a hanaya wachigan si munikle ngan ngum ya tuhung ya uang lak aum takong siwen takha mini chakawak ohum tasikin hi takin am ki kahi polisa fesa ke khautin ya vesran gani khuni ki tin agan polisa tani gi taku ke wana un hum hena wa ke chibisik ang he ku at e khauti ta kachi khaji de o da konda ke khlok ohum mi ge khawang a chana skuin hi u ke ngul ngka ng am ke operasi prosper wa desindi ji khoi skuin ke am u takang ai ki fisa ka sa tu mu ko o hu la network ya ngie u hi ku agia meaning ya ta ga wa in wa ki chi ging ga ko ta wa u si o hu sing chi si ka ng ka ni ga em ta department di hi wa du in wa ki ka ja wa ki ves ka bu khuna an ng da ki ko na ga je chi ka hi dam ko sang ko du ki province ya chan kwa ta jala ta kanika ng ki department de kham enwa ki yi ko a kham sung ko wi si getan ng heda ki gu ko sang wa dam ke 5 in 7 ta kha ko ma sewa percent de ka wa si gi a kham sung ko thoda ki ta le kham ko ng wa vi ki ng dang ki kam mandala ka ong ang da ki yi a tu wa chi si ki kam ko ong sung gu to do zu la kan e da gam ka om enwa ki yi he ko a gi a gan ka yo vis kap ko nstani ge da tsa tu yi ngu prin nawa yitu to ku guzalan kwa ngafuse unwa gom ayfasi tato kaw hum yi nghe chusia ganik ang he uwa mpomu langa kona si gita kwa ngay yi kwa uka guzala tapalo yang he uwa enfiri ke ganik ang he wa skuman skluf ya ganik kuna ka ngagi ka ngting ha aki kunsa ganik ang ke minich agawa kaw hum yi he kwa gika sa kwe ki kwa tuma tapolo ang igani kuna tatang kui hanako ke department igani kuna ke bunga turu ku yunga hasi ke gwarta vikuwa ma moeti musi anganta ki tapolo ng uzala ka ang si gita akon hai ke tapolo ke enfiri ke gani ka he wa waterfall boven ina wa ke godwana yi ohu uzala moeti anganta ke polisa ka a si ke kwa ui gya gani ka ngay kula ng ke kunisa ki wa manit agawa kanggi kutakakwim masih kita lawan masam kung kita kontalim.

too cute to dance wa musonga nsege ngamke mwuli ngwala gita kom tege 12 kama 43 minute ke konke radio xka fm chimusi mwala gita kom ke tene kwe chu agmi angwa mprogram ya gyam kom ke wadisan mut viet a program ka krisi kantine gigi ngwagin hokong wa mke chimusi ngkegi chwang ngamge kukin ule gomko kuma ki konke radio xka fm ama tege ke mwege ngal gomko kuma ge tuisam kuge ka saka krisi kanke gigi utkama kango ma kanke ke utkama mke a gani kona muku giga sung chige mchu pere ngomge ngu ukwa kagiga toto kakukulu chima ka ukwa kali mka aka khasong titi gani kona wa Timusin came, what the unti kwanga gay to some whom kugiga kwang waka crisi, giga what skigi togwe unkama kwisio, give her out to sing a titigay uga kali kaka gunikunam unsum Tim tena to some kugiga ukaku hawa yella alchemina hason titi gay takama kwaki van giti sa timbang a hika unqua a fitika. Kakwang no oka kang hair a giga e. Dagwa oo. Age chick o missum, ka e hang wasing he kwang waka stawa eresta ngati kang hungwang a kang hota a kibika tonit a go at a gudaga kwang da atso tan si katonit a. Kalamanga geta atsung da timbaga kang kung a erger, ukang at a maka wasa wa trang a gumma trang wakwe. Iva skiliki, asinte geke, kasiga a kung hata duhage o kakahima kwang geta giami. Timbala kata doka kage erger no ango ngung atreng halmang ang tige he ang uka nga kwa kwa taga gita kwam tige ke fer al mwehe ge ngayi u family khason tit kai khaski dinisi tuwa kala tu utame he tig wa akawa ang ngung he nga akang cho mgeta ngayi kai singe ngana kwa kakahi suka kahi yula kai kahi Eki kanger kai kang kang kage kwe ge wang nguling ngungwa chik da khunke susumuku tam ohun wala wisi si. Timba a oku ngawan wala na wala ke a doko sun. De khali oi ke kaya ukama ang ngungdani kuna even khawe kage a ngajega ma ngungwa ngang ngungma kuwa ka panga ma ngungta ngungma ngam chima ko ngungmi ngung. Ina kache ke asnga ang ngungung wagde khalaka ke joko sun si ka waha ake tu chinging sun. Chicken so magalan kwang angleman gawakagging hunkulagasimo o no unkang no o sinchikisimo anga kwangawakika. Wa kakokumasi kam kotining megisa ulasing bunga mchu agmi angawa program kigang magita asafita ta anjikam gasung kwagin muya wa October awam chu agmi gawangabam. Tige he sasa tini chu ang watu chu kou ukuwa sasa ngu hun afiti ka freda ka kama gida tam tibi oktober kama ngu gita waha kete yinkwa ngu ay ngu konkosin aga chu kou uwa manda ka datum faifin heng ha agita waha tileman ewi ta u densta ka datum sezi heng ha khamani gita waha dewin ewi wa tige he sasa chu ang watu ukuwa chu kou ukuwa ngu meng hi u Nus msowasi te mam gikwang hui. Kamus ngalang ko kala wayi. Waka ang he mwakon hakwe wala si mgira ngwara gimang angwa ang program ke gang. Gita asa afita. Te dure chik digresa program. Tena kalutom ke walang kumusang ke yachuan

Tsamme XKA FMO twee xamoha tagano te twee irikwedam borie komsa bori twee rikwe tiye te ti treso katimum akwe ting kanipa aking shidi police commissare si am sadrik sibia yeting e ransberg siu kaka uiki ya kai kai gwe tatie tam sibia ngengye ting vye kai kisi khoi ting tiku ewe ting si kya inkara jao je jaro hiwe thomo ka kya ukwa tahim kwe kongo ka tahim thomo sa shi tini kuri di klapa kwa a thomo ka ngi yehim nge tini kuri nge tini vye kasi ki ya kutaku sibi ya aki kwa sana tini kwa sana en kwa sana an sha sana tini aki musupi ansi o te sana tini anza ima kan orin kuya mkwe di musupi eki no ahoji am ni jawji kuri jawji ana kwa hinam te ko kai am shiki temu gwe ama kwa san ta kwa ta ti kai shiki ahoji kun karakum this cup city police commissary si a si zakile dian tinga de hambe hoita kwe an yaba ti ta ku ji attention ti cup start ku ji unge ti na vi ki ki tin di kwe sonda ha e klao kwen tin e alfa kong kai tin si sa nya ma ya ni un ui kwe nga o si ki luando o tui strandi di ki a ki saad si o kali cha ki firi di kwe klao kwen tin no a ju slovu ki kwan ako tako te e kwe na ki kam kwe iye te klao tin ki kong tin di anti an ka te khana mung te nga kwe polisi na o se sa si ki ana anja sinu akia inkara khase sa ko kwe ha muteto anasijam no ana gwana mkaka gyawute akima kwa nashika iti akwe ahem te tiritam

koroku boriye te hono te te komsam politik te ho a di ku universite ti frista de sikite ko embrusi de plesi ngo te a nc e kunan kama ne koroku he anja sin ku sha chi a gwe te manga un metro sik blomfantin o parte he a he aki asu e ni a koroku ka tin kuna ki siego ta ko khana u tsanji koroku sikite ta tin kuna uji a si kami ka khara ti be a nc e kuna a ho e ngwere kha tin no ni koroku he ku ka tin wo fuma sa tin honar tin elan ta ta kha di a ki khwe a seis municipality ti ji ki ka ta kha manga un ta ra ka gwe koroku khana u tsanji ki akung te ho si om e borishi khare wa han let the RNC is the annual eight for na committee ki andil lungisa no the RNC kuna ta khono secretary general of kilem balula ten e Jonas Berge ki qaisi o ya te gwen qa hen he kumote lungisa di qen RNC kuna burger master kandidat karik akhur tin khoy ki lungisa mboronga ka te balula ma am ako siyuk amiki a nsi e kuna kama ako rting proposal go ratisi ki kun kamhen nge si lungi samswe di kuna no an karatiya kuna kama corona ti kama ngo tiyeta a Nelson Mandela bay si ki ngo burger mister kandidati karam bori kue kama ex kafum ki takuan firi kama takuan testa kama na teko mogwe

sabalaza wamasonxila ngedongfitikanke camke wole intawula wadwika ke 720 minute kwankerayo xka fm tomola ngetanxhamke umprogrami wayivkiyona xamasinxhame xeprogram xhabisa kanta program xatshwa namxake khangoxe onxekhwe olungisa khoya program xatshwa nqi ke chwa ke xa emtsiki wona xaqwe mnqoke mnqadwe mheqo ehe mkhoqonini ke xaba 18 he on street op asofons manh noch es ngakho xa mnqole khona xa ya program xa tsona mkhotsu simane tsu aqheka ban mnqode kwa ngaya ike ka tsoda or ka tswa ting ke anqada mqo olisizi akunqalwa ace ke aqaqa xa ncanuvan wokhmudakh ngalwa ce kwathi ke wa njela sing van mkhona ike tsichoya eqem dokhuya ngiyachwa ke kanta nqwi kanta cam kanta chawuxa yatshwanqi hayi human being like me and you te ngiyecam ncinciya eyakhawu angqinta mtruta ngxayi kathi ke ethi chonqi khake ngqa ekhawu aqake yaqo kacotjelasen kathi ke yakha disown arm tisine aget genoeg gehad met jou aget genoeg gehad met jou vrou jou attitude. So I am done. Ek is klaar. Maka ke fa. Ntu du teng hege tiki hezik tak atlak lakha kula ke kong. Ge kam nye nu ya ye aang kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, kao chuen, njimong nwa gham sing nwa kika tera wile ki akle khe kwa gane khenokh es khenokh ageta angumi ageta aplami ageta komikitsi akumi mar ageta kwasin komikitsi tkonyi ehengu kwa sing a kala nga kwa tukem njimong nwa me gham sing nwa me kikai problema hikai yama tiki kuk yami en vati te kase ni bukhan spite sa huye mens en spite kom atit lat what's it hekam khoya ke khong tla am program atona mo ke dang nam ke program ya khavesing program a ul se kwa ke ka ngwe yeng eh ke ka na dinst ta khatam ka wala ka tu ka 5 minute ta tu ku a khavera tu ka fa ka wala ka tu ke der ta khong ta ya ke tla ka program a ke ngoto wa ke dang nga ke program a tsu wan wo mi oscar ka binat ye ko kham tsum ke program a wa sbc vilung sa ka ma di ko se se ta warin hart kepuneng agenda kita sikam ngawe ate wala e wantuna ate mage bunga ya platform ni ya gung sing ngoke komasi ngoke bunga tuma ka wala wa dreri khamtani da kang kaya program e tsung ngoke bunga ite tolong sila.

kanga are soto pende go ano soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kae ka go tsana gwa e ga tlhore tsa mo ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o

Ganga are soto kende go a soto na wa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga ka re tsama ga ka ma tsa soto ga. Ga di tango tsa swete di, ga ka nya go tsike di. Ga o hedi, ga soto tsa sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana, ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

0: tsamengceka temono tekit wen firi ire xamogwa xka fm sikino teo bori ataghano tsisa rati yaftaka punda Departement de he endin sinemang takhono arbeti ko he eska nyamo kata tita sisa khum kara kota ha ke he business ngaji takhono nga oji jawo kloji kwena kimbelisu o tsaki nge storage e kha kamu kwen ana ko tinji a Departement de a ka tkhwa khanu se nge sisa e khan hnyete he go khana mu tatin na mu titu a Mie to kwaha and quin a jawako dina a kakai kurita kwana umba prak a kuna kwan yakuna nga oziki ntaha dita Mandako han kuna aki tahono for breakers beskerem kuna tan worka pisu oski hanao ane a ngisisata kwe se kuguye wata gohana muta di a business jingwenga kina mutetu di oki ina jaw karata ha rita tako and quin jaw katina hu tuna. Kuna a khanango khauta jawta ake ha khwe a Kenneth Henderson a kat khwalno sesata ko khananye te khana mot kha a khuji tunga ko tinji na e se khere kwa itama khwe na tin ko tunga treno atano khana a khuji tama se kwa gwe ta khuno khana a business ai a tamano khana a khwe amborunga ka gwe dino khana swet kwa no ne borunga a ka gu khwe a khana Atasi Herikata Kubi a Desna da Wild Lou Tati de Substasia Pretoria King Siki Aki Gedi a Kubinata Gedinga Oeno Seko Kraha a Hambre Wata Ku and Gianim Giam Chuanisu on Metrosim Animja Berewa singwe he bitin skaple ke ta khono neighbors na for sings rat to kwe aka to kwano khana atama ngeji su o kubina ta kwe se raka kwatata metro aka to kwano tseka se ko khao ja khon ta masi e khata ta ta e mota khana tsiriete ana aka to kwano ata khono khana go sesa ko mo ma sai so ko asinya sanatare ta ndao tesna taki President Cyril Ramaphosa gamme o inqisika se kwa kra go itango mo ke tsana go din khwena a gama a ka takwana e tsetsa ntse go tende go dikwedi o a no go tsama isa na tse ke o nisa ga nya mo go nde go dikwedi o go tenga mo siki mo ka no e kroleni so o nga o suka Johannesburg se o kamtwa anisija Ramaphosa nge TV ke siki soto tse di namo ke se ko a kra ding si khama ne khusin de kuri ko jiri khak amati ko wosna de a yulim ki ngwe ngwe ngwe ki nyam sana de ka ya e krolenu si o a kamtwa ani Johannesburg si si kwe khama nyamako ngo sweta tam di khak am a ata khono si ko surina de kha ni tsedi a sonda kha tsese ka stumera de dao kya kya ki straight baltic springs ki si surina de Boris Okhiri oya o a Africa Centrum ngoko a jwanga ji amu ta khono jwanga a sesa ko tsuro e kloke zen kasia a ka to kwa khanong tseka ga o si yela Africa suski nyamoko ibola jwanga e an kara tswara kwa de no kama a ka to kwa khanong si 100 days and Size di a ngeska se suri na khati kasia anka dkwan akwana he hambe chem choka khuji akitinji nga o site Sudan susiki ta khono Central African Republic ki anka oji kantoni sa qoro qoro sana a ngjwanga sikwana khadata Democratic Republic Congo siki ngjwanga mo itkwano ngeska qaratin sikwana a tiet khate akchuo di arkasi de kingwe nga oji kitama ara te bore te khiri khiri ngon khawana te bore ke sente u kame foi fire kamo xka fm ski
1: onin hm bola wa fir ke fir minute ke xk fm ta mole ke kame masam me he afir irwi ta tangi wa mizli ta mahungo department di he ko asan ti kha ge ka hana vi ko ma ai hm ke tsum ka on inspection kya o ma igiki o ki mgusukutle hu henwa givi kwa makala ki kimbili gani kuna kwa ngiti khengi tama gamna ti gqama kwa a cha departamenti yang tadi fesa kika awam kusung lisi kut acang kika awi koma kika hana kiti kwen he kula papelo hing kita ma gani ngu heti gya kwa ang kiti akang hika kwam mandrak ohong kika awang vi koma kika sung ka kulu ke nuort ka pugya ok ite ke operasi ang isigi ke oo gya a ota asan ke lugalo hongko ensige ko apangay nwa ke vikwa ma u wati kwa mati kwa yin gali siko ke ngwe ka gya tisa kwa ka di gye a oti ke ti mwone kaya tum te kwa ya hewa Kenneth Henderson ahm gya ngwante ke ka kha ta ke ka ngi a oa gya ka uswe u ke tiang gye hm tene si gya san nu ka ngi kwa hudike la te kwa yin hige kwa akunti gye ka uzala u ta kawatika ang hisige ngay uga gen ka ang ka tomti ang ki kong ta u ang ngu ng wala ang hi mgu su kong e ng yi gi hansu gi ak kamya ngu pangula ngawayi ki kawayi tuwa ga lisi ku ka chwa ng ga pangevi kwa meki tige si gi ati sa kwa ui ka ang hi gi gi gane kwa ang hi wa watlu tika ha sepsta si gi pritora gane kwa na o ta gizi ki lugalo ng nusi ki chani metrugani kona yakula vitens kapun ngwa ki fabriki tiang fisak orati ki bilwa ha kya okite ki khangwa ki gani kona tene gizin hokang ki khalim metru ke chi khai ko ngala ka gi ngoka khosa dai ni ge chak ma ni ge du ta si gya fisam chima ki ota ya ki kumsala ta ki tola ta ngwa ki chi ge gi ki khosa sa ka sa jala ka ma chi gahi ka gastala hi President Cyril Ramaphosa ekom ka bungai hing onguli ngang hiwala o siwe iria o kwengwai ki konda kang hing hige anga u ki kosa ke kang kwa gyati ngai gi ti dengi khaleng ka wa tia ka ang hi o hi ji khotra o ki thama khu u ki tong kang hi khangma ga ka konda ngi ang ang gi ti dihi ngi hing oli ngi ka usang a thama khu ki ikur leni gi ya metru gan kuna uski Johannesburg Ramaphosa asumana oin ku gi kong ki kang hi ki wa kulumati ga tamnam kang hi ti khachu ki ti kwa gi ki okri te gi tia kang paling ngos onsum kunda dam ik khisi ki movila yuli ki ikur leni ki uski Johannesburg kuna suku ki wana movila ga tsagi ng khlendi se tene di ta gi ki wana ta ga ga je sonda kha ki kwang hi ku boyo ka tama ga kong ki ka tia ki stress ball ti gon kuna ki spring system ki wana kam ifasi mandrak ang ha o Africa Centrum gi kwa sung khema sine gi ka ku cho o hi gi sung o ha vindika kang ka ton o ka kun ek ka khwe gi e jan ka se ya ya ok it gi ti khot khisi ki Africa ki ka ngoli gi hong khai ka nga ibola ye gi ku ke wana o da ngwa gi honor de sine gi ka ya o kun ka ngi si gi kondra ka khya sung se sung ta gi ka ti gi si gi twisa kwa ang hisi tani gya ngang taki kam ka tani gya gdi kasi ang gya ngang taki stel sala ang hiyo ki kawang hiyo tito ka jala ki si chudan gani kuna ki Central African Republic gani wa kwa ang hiyo kumaka ki ka ngaw ka tukta tini gdi ta Democratic Republic yang hiyo kongu ki kawa yang halimang kahika ang gani kwa ang hiyo tukma ngulingi ang kang hiyo gawa ka ngana kawa di erka gani katene ki kang tau ki tamam tiki ngasi wala o a faith irma samnami ng hi a kontaliwi ki x ka fm

Mas ele tomou um gol a tangan-me. Eu afirmo que exca FM. Ministra, o corretivo de Kwama, que gawa Peter Groenewald. Gia Hana o Kuiga, Gano Kunatiga, Unkoa ki, Tikwa, Masi, Unhi Kolia. Gani kwa i hangi ka hia wa parul ki ka rati palingwa su o hi khawe ku gya ti hang ka ti ti kang ki ka chwa ti khwa i ngi ki da bung ka hin ai khaling ai hin si gya kham su o ki ka hi a wa vi kwa man ngi ngi ngi ki ka hi a wa ti khwa khisi i hi kilungi sa hi ngi kang hi chiang ka chi kang gi ko an hok wa gi ku zala la nga chi chang kya chong department di ngi kon nga khu gi ga si si i gi gi o ngu sing vi ko ma ma ne gi apangam hi ngi gi kang ha wa vi ko ma ki ka ngi ki chi ka si gi ngi ngi u ke parol ki stel seles gi ko a bu zala um Groenewald di angya ok i de gi chwa hi mana koi he kaba la kwa ge o ka he ti kwa kwa an ko he yi hun su kwa ti sa tu he kwa fi sa ka he no gi he kwa a san ti kwa ka ko ko ngwa ka ti kwa kwa he mo ne gi ka la a ti kwa he kwa ngwa gi pa li ngwa ko gi a parol ra tin en pa li ngwa he ka ba ti kwa kwa ga e o ka ya ti sa tu parol su ku sa ti ma pa li ngwa sa sa ka le ke ti kwa ma sa ya ti sa ma di su kwa ama President Cyril Ramaphosa tla etsum kang ke nguli jwa kang hi wala wa siwe iri ha ok nwa bungi hi nguli ng ke kang hi wa konda kang hi ngi a tsong ke kogu sa khwe kang hi thwe kwa a gi a chinga e gi ding ki khali ng ka wa ok ina ok kang hi gham na gham ka gi tama ke tong ka ng hi kanin kang ka thuta kondisa ke ti de hm ke nguli ng ka ng gane ko ang hiwa ikurleni ke metru ki ga lugal gane ko na us ki Johannesburg hewa ko ang hechi ang kan thwa ge am Ramaphosa sumana mai ko ki kong ki tam ya ngi sigi ki nam ki kulima chi ki ga diwi ki ga wit a kala e ya ge ki ok e te ki dame ai khisi ki movila nga nga ngi ki yuli ikurleni us ki Johannesburg ko na siku ki wana kam movila hangi ga tsagi hinglindi se tene diwi tagi ki wana kang hi ga je nui sonda kha kang hi ku bohe ko kama ga kang ki stress bol ti gana kona ki springs sing ki wana kam we kang hi ki ge ki world lu ki ka substasim ki pertora gana kona o tagi zi gani ngo se ki tsone ki metro gana kona gi zi kulam lu galo hum kang hi ki khali ka e wa kwang hi amoi kloof wa padrand vulgers lenwood veleria kuduspoorte ngoki paramiti gani khona vitenskapu ngoki kwang hi tia sigi kwa sang ka kunum ki fesarati ke beliwa khangwa ki hontani alugalung kwang hi gizikula metro gani khona ki tu khani ka la kwa gi ngo ka khasa de hi ki thola kwa hi gi chang ai ki do ta sum ku misala ta gi fi sam chi ma gi o ta de in ki thola ta ngo ki ka wa chi ang kang hi gi ko la kang ki ku ngi ka sa tu hu di hi khlen de wona di ka ma chi ga hi ka agasta la chi khai e fa si chi ma e fi ri yi ngi si gi a o ku e te ki yi ti khagin ai khali ngai he gya gam ti kha o ye gya ka khwe u yi ki google tu ki kap ma flag te khuna singkin hoi te git ini wakan de am police yo krik o yang hi wa nta ke gwala gyan ngote ki vik kwama ko hi lugalo ka singi ka ne ki google tu yi ki wa ki ka iski kon hai te gen khala ko ing gya kha un kwa hi de ku ki ti sa o ki kang hi a o tong ka ing ki kundisa ta ji khai he kwa asam mo ko vindika ha kwa ko ge ke ene ta ge ko panga ke wana lugalo ka ta ge ke ge ke ge wana la ko sa cha ge hm ta sing ke wana ngoi ke pistola ngo ke valam ti khoi eng ka se ge chun a ge ke fe sa khlin di sin ta ni ke wana lugalo ngoi ko ke o si ge wana sa cha ge hm he ke ngoi ta ga si ge wana yi se ta ni ke wana ngoi ke pistola ta pistola ha numero hm ka si ge ngo ta ke
kanghe a oa tika igi kwa kondisa u ka trisi tani singe wana ngwa yin. Lak oi un sige kisiligi langa wati kwa gika gomka gika wakakwe ingwagi ngao gika ngka kula papila anghe anghe kawa anghao heke valam. Tiki ngazi wala o asis iru masamwe ya kwe damwe.

0: Oui, tu le rado, très bien, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, Burikusu oka kitokun goji yamkara te kumgwe anka te kwa khano ana kurtin kwena anta oseki lu wanle takti teki anki khana o bungana a te ma kwe polisa kwek ame ha he khana o anja mwe tiya kwen kuye kwen te kwe anka an tawne sa ha kwe te ta mwante siye kote kiko kha suye te borye si kurye ki mwaki 10 million kwe anka Jacques Jonga hai khani tiye te hai o jamerta a jonga hai akike ko kuwa kai ko khuid ko uruka ka ke ta hono teste te gwe si komisi hai te ma te khasla khala ke te ko akat ko no khana tuni san te ka an thung ta o te ko na hai a DNSGO Gosin Akun Sesa is a conquer project and two character yet go out of the Kuko Yat, Yokomo Kwea, and guess Kumako Kamseka, and they could Kwea, Gita, Borongaki, Noman Abojisun Kobeta. This is the year of Kamseka to the Kwedam Borea.
1: Hello, Luantle kika bunga hongki polisirang kika forum kalemangu kang hi awat ma kang hi kaya gya kundi sa o hi gya opo akam kundi kacuan ng akam tromachung ang tanasa tocuan nga kang hi awa ang mulingu din mulingu ni kika jikwa ki kang hi awa manirangi o kang hi awa kaya unso kacici kang hi dimensi kika gasi gikwa Cuai kita harus kawan mai kita, tak Alzheimer, tapi engkau yang kau kita kalian kau hawa, cikwa ngau cikang ulu aku hangi ngacim ulu katut tabacung, pemang efasit gane kuna masam, komisi ngheke ku asam, cing aje cik dihang ki paling mai mana kau kui, dia aku tadi komukan ngau kau ni nak batu tadi u. Ingat ki tiak anghege ki DNS yang ya krisis mukang oka gikwa oka kuwana ki kanghi awa lahung kanghi kuwa agi u ingat ki krisis tni kuat ini cipta ki fokus aku kanghi kanghi lima ki kanghi wala o asis irang sambil ya kuidan win.

0: Cheers, man.
1: Tisimola ke XKA FM.
2: Honor ten siwa ke niha.
3: Si demawa chokandwa ke tejana. Si demaga na twecha e si demaga na kegi ayade ta a kalenui yakete sab yade dege mpame wakulede ta ge mpa abage wa kwa galo dake a manje mpa kwa kubanu pa kwa galo tade ale yade he ta kum mungu manu adare nda bata se ulungu kubanu ta toke kwa galo kuna ta sunke sindo ta kalenu akwa tisa de dake mpa me wakule dake yade ge kalenu ya wa kubanu da a ya wa gungu ta kanda nwa anu se kau ate ale tandelenge cha mwaza nge khale wa jwa ndanga kam kana nge dabadi ma de shimuka te shimuka e ya tano kha ngato ta ngato nge ya hati de maga ene ke ke ta ya ge nge kame ku wa kuna ka ushinga te ti de makima te ngu ti de makima ngu ko ta machama hambe ta njunu ke ti Chicken at the Shadda, Clocula. Can I ask at Anglocula? Can't ask, can't watch it, eh? Was it Tony Money? Could not do it, Tony, get it Tony. That's a truckle. I'm Dora. Hey, Wunaki. And do I then make the name? Nailing it a mosaic, I want to make the name. She may come go to another and come up to another than the Una Kamada. At the Shadda again, that I see, see Tronama. Tama ndi kukwa. Tasinga tachi atachi cha sakwe. Hame ukamda. Hame ngini sando ngai koda ngambe. Ngai sa mtuna da ngai. Shinka himda sa mtuna da ngambe. Yaki ya. Ose kama da. So ahma kechia. Chisa mumu. Ah, taki mingam cha sakwe. Taki ah. Miku kwe kama. Taso chika ma matu ngai. Kaba kwa kung. Shumko akafiri koko. Ah, kana kukungam cha sakwe. Tak ye, tak ye, semua kopi kau kau kau kau kau macam cakap. Tak kau kau kau cak, macam cak. Cek orang kula semua kopi dia kau kau cak. Ya sih dah, kena ni. Ya, ya macam cak, macam tak kau kau tu. Semua kopi ni, ni kau kau kau cak kau. Tak ye, mama kau kau cak, mama tu, tu cak kau dah kau kau cak. Ni betul. Kita ni wade ah. Saturu sa kweta ke ngumakadi bitao sautao ame yunu kare kweta chik de khawa chik de khaiti sa ta sa juge kama ta ta ya tenga awa ngu cha sa kwe ta juge kama ka dangne ya ka ngu ya kula ta wun dangne juwa anu ya kuku ta mika kalaka ta cha atwa ta utam dangne ya sa kani sando ta ambe ngawde chika ya mda mtuna da ka jila ye wuna kita ngame Agaya, mana so ahmet siam ta so gamet tung cincang, ko, agi ta, tama kunci cifiru, cifiru magia, tama kunci cica, agi nung mikon nung kunci cica kuku ta, tua cifiru magu kuku la cifiru ta, cica, cica kuku tua, so yang kunga firu kuku yang Yama yawa mibgadanga kachaka o a mitone tone sin chiga kunsumcha ta chiga de kunsi sumfiri firi ta ka kunfiri ka firi ta tat mi go ngadibo ko ya sumcha ka kunkocha ta ta cha firi amendo chanton andwa senko chi dangwa shaka ka kuka Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka. Ta kamanda nwana nunga kunda. Nunga sata li singa ya. Ya dubi kata chou. Ta chou nunga kwa nunga ching. Kakuli kata chou. Ta chou nunga kwa nunga ching. Kakuli kata chou. Ta mwane. Ta nunga saka. Saka da kei tati. Ta sumu kofiri masa trosi. me that come to my wife wasn't on that chunko filima. Ame, Dora. In that and I'm that. Kick ring with the clue, a car can't go far. Yeah, and call. Sound and bear to not a gas in the nest, and no man to pocket to the name. Hey, when I can handle the number. Toma, Tangari, Quantagi, Magichati, Tisha, Umu, ah, Matuanza. Tagi, I tell him a toy quantagi. You would call me. Tai, Yagi, Tai, my name, the quarter. I ain't not take a young and a smoke of fee. That's ah, Taki young, Minkuning. That's what it quantag, smoke of fee. Tangat ami, tangai tua kungsum kofiri ko kutua ami. Tagi ya, miko kunga firi, min kunga firi. Tagi ye, tagi min kunga firi. Inda ti kunga, inda ta kungsum, sum kocha dume ka firi ma kunga, kacha. Ya, ka anda kunga kacha ko kujira, anda ko amin ka tentang. Tagi ya, min ay kunga dume kunga firi. Ya, tagi kang ay, mcha wata wadung. Don't go. Cobo, I say, I go, I go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, I na deke mase kula kafiri da kobo kai kubin o hanga de akwa kobo ku singa ke mati no kafiri si fiti ku kuchika men ko tachika ngai ki mati kada kula ka te ya koya ma ka tantang ambe ku kobo ka kobo ku tu an ko da dum to da ambe ko tu na ngu da ko tu na ngu ambe hanga ya ya ya ti sin an to ya ke cha ko mas da kam Mangatu, Taka, Ka, Matuka, Unka, Gaya, what to a conkan. I have posted a heavy. I'm in that than I. Yaga magazine to now, Uncle Mingata, Kunga, Minta Tantum. That meant I would act at all. That's all not that watch. I choose you go that I can match one. Choose you and make that one the gang, which I got me to Glen. Nicolan. Much over to look at that show, but that show. Ah, the gear come, so much to come go. I to come. The Kawaji am being at all. Tag me, meet a member that come. Mean to a caval. Don't want to cut me. And the no guai, I took in my back when I get not to me. Get cool and not to cheat it. The come. No, no, didn't send the tea. Oh, my cut away. Sunko feeding our ama. Hey, Wunak. Hey, Codingly gang, Saganly Codingly child and lay. Ukwan de Kwan dag a messenger, clean person. Co, you so we say, a quatuna, nick, or so we say, what they quatuna. Nick, Moses and Nigam, so we say, what they quatuna, they quatun, Yadumatia, and Quantagacha, the Quadagaga, it wagia guang. Ni work doing no gear. I'm a catching. Hold to God. Yak, do my chota, quang of chota, oo, come up on the Naga tubun, he got tubun, I got tubun, I got tubun, I got culata, sigata, sigata, kuku da siga, kuku da siga, kuku da siga, kuku da siga, kuku da u, kang kang kang kang da, udi udah kau kunci tu, fa fa lain, tiga ni wadah ke, ah, na aku kugang kega ke, dia gundu ada, masih kita kah kulat masih kita mang kuah kulit, u kuah dekah kah jeda kah kulat dah, na angga ni masih, tak ada ni maklum, cuma cuit aku kuma kuih dah kena wasung, dah, lagi ya, ah, hai, sa. Ambil kau deh singgah dan ngasa praga praga tu ngasa praga praga tu nang ni sang ni sana dah gada ni gacai aku dah ni cuda sungguh dah kaya kerja mungkin cuda sangkung tu mungkin ni mesti kang cuma kena cakuan di tuan tuan kena cakuan ikut suah kundang uwa ah gama uwa eh tak aci kahololololol tau dubu dubu aci nol dekanda tak kade cakap kata aci gudang jangan deh dua guna aci Kadang ni cakap nuan kita, tu nak nuan ni cakap dalam kat tu nak nuan, muda praga praga tu nak cakap nuan gang, kang kang cakap dah, utam dah, sekarang kuat dah, naat agak tubuh si naat agak kasih tak kasih, kang kuya seni ye kama, si mama tu agak kawan, kau deh kawan, kau deh kawan, aku kau deh mawana, ah, kau tua bangga. Kosong wujud si jangsing nan jang, segita, udah kita cipta, apa lah yang neng, kau dekat nuwata, praga ta, tisa dekat nuwata ke ah, nah, dah kena nuwata, saya tangga dah kena kuai, kunci ada, kau dekat cipta kau angkat lagi, kau dah kena dua uang kuai dua keke. Takun itu tak kahwin kita takun tu kau nak macia, hame ngau nak ni cakap tak utama guna tak, mereka asin dah ngobus na, asin dah kau tak uta, ya segan ne wang, kuku ne wang, telalang ne wang, cua kang, kabita, kaki ah, jukula kang, cuita ngau deh dah nukah cek kau tu nak juca, jual kamdule juga, heu nak. Hando ataki yanda taki yanda taki yanda taki yanda tula tabata dubita kuchibe papala ino heo na kita ngay kamnui ngambe ngay kawde kanda nata utkwanka tande kaya kololo ta ukaya ukiya kukwe kawna kanto haigde ngay kamda ngayde ngay Kawan-kawan tawa kaka tadi ke wala ke kan ngeta tawa ka chike wala ke kan tawa kana chike wala ke kan ngeta ya kwa de kana am tadi da ka kan ngilam tadi da ngi kan ma sian kwa to kata ka kulata ka ngi so chike im cha ong ngi ma wa chung khum da chi a ma chung khum da chi go da ngi thung da kwa de ngung da ma da chung ai ya ngi ngi chombo kan ko chombo tia ko da chombo ko chombo chingi kan takia a kwa ne a un ita sha kwe a daga an ma ka o ta ka ma ko tu ko ka ma ko ta nyo ana ana nyo a na nyo kan da ne ka ma kai ngobi ka ya nyo ma tum ni kai ngobi ka a me ko ko ne ngobi ngobi a ya nyo ko da ne ka ka wa ka ka ko hey da ne Aki ya, anak, ang kuda kamu itu ni, ang dau ang, naga kamu dau mana ya? Ang ni ya, aku ang dau mana dengan aku kuda cik aku. Atau, dah ya, yang ni amat kuat dah yang, kau awak telak kau cuma wan doa, kau cik, kau awak telak kau. Apa sahaja masalah. Ada ke kang ni, ang kuda kamu ni. Dengan cuma zangang ni dengan kuat ni zang, engkau engkau kau kau kau dengan dengan kau ni tak nak, tak mula kau makai, tapi kau cik kau makai kadang, engkau dengan kau cik dengan ini ni kau dengan ambil ni, kau ni engkau ni, apa ni kau ni, engkau kau kau dengan kau dengan dengan dengan kau ni engkau dengan, engkau dengan tadi, yang kau ni masih tak yang engkau tak kaya, cik makai kuat kaki. Jadi kita mesti turut dikuman, tega ika, kau congong kau kau oka, ah jika angkung kau, yar, ame, hambe sinqondwada u khama khokona dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe kule qha khona sike gungungu ke xa kodwa nqe asinda siphwa awuli kumkhoyi xa kodwa nqe ane ncune ncinda nqa nqe jode nqe ngona manje chu tatwa chuji ane jode nqe unqwe kho sinqinda nqanqeke qe sinsim nje sinda nqanqe min xa kuke qwenti ke icoxa xa xa kuna ta imane wata uta a xa yakha incuke xe Ah, yebo nakancane sicengabe kaungane kya kwae manayi wona maqali manaki ngamajoda kawo yebo nakancane ajoda gonge lokho ekhonga ngijoda ne ngambe ngidumbe cha angeke ngambe ngincane ukuthi anga ephetha ngincane ngabe ga sika khoba ngincane ngincane ga sika khoba ngincane ngincane trak sa khoba Chombo gange nga unga nga guga tenu. Nga wana, wana, kunda nga, kwa kaka kwa tenu, ambine tenge. Ngo cha, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, nga kwenye, I'm going to go to the house. Like ya, kaya ngode twa peri di ngata. Kuli ke du to twa ngin. Kaya ngonga na ngwa cho chombo na. Nge ya kakbe ka. Atak ya. Ya chota ngin. Ataka gingota. Atkotu mne. Achangata mna kakuta ka. Kawa ngwa kana kuna. Taka ye kem kwa tu di. Kwa tu di taba. Cho chombo ni ngwa nda ewa. Tishaka. Ya taka gwa ngwa kunda. Ta chombo mumu kawishika na nita sa sando na sango kwa ato ando achana na kwa weke achando ta ngando kala kota ka ngunda ngwa talala ya ta ngwa na keke ta ngwa ngwa ngwa tabisi dando talala kota ngwa talala masha ta ke masha ta nga ne ki ya kawishika na jilita ichangi chato tonga Hewo naga nganga nganga kwe tong chikta dambe shinkundwa ke maka dan gu nga tutu da nga gen awa da nga dupita kwe chokwa da nga sa ka ka nga chokwa da nga kwa nga kwen kwen chokwa da kwa a da nga ke ya kaya ukwa santa nga minga mindwa a nga do da nga chow nga nga chokka da nga do da nga do nga kamda sa na nga nga do nga nga nga a ka ka ka ka nga kwa da nga nga nga nga kwa a saki chan nga kwe tong chikta da nga chikta nga mbin uto da nga ka ka to a da nga a nga nga Hewo na kita kaya kau kua cina ke ami bilang kasih kau bilang kasih tangi kan mangai au tay ngai ngui tay cotoan tay cotoan ni ngai yang ngai kaya minga o tangi sakmu tay tangi ta kau ngai ya ya cotoan ngai gua ya gada ngai tu tangi sakmu hewo na kau ngai kau tangi mana tay cik tangi kau tangi cik tangi ambil kau ngai kai anda cu ada guma gaida ga oge ko ga kwa kana kuna ge balanda kuna da sana gada ga acha acha da acha da acha da kon gode mo kai kai nga shum ta shum fili chao da nei gawi do do da sin ta do do da kwa kum do da kwa kum ta me wa ku kuna ngwa kum ya shum do do da ana ka kwa ka cha ta ka fili ka ke kula Kan aku juga kafir di makan nafas, kerana kacau itu. Kan kena, tapi hey, kan apa? Tapi kan nafas asum kerana kacau. Kan aku juga kafir, tapi hey, kan nafas kerana kau kacau. Tapi kan kacau kau tak kacau di sekolah. Tapi ni, nampi semua. Kan nafas akhirnya ay. Tapi, mana ke singkat dengan kejaman di sana kah? Tapi, ni terus musuh. Ni tunggu terus musuh. Ni ke macam sana? Tahun nama aku macam aku ye. Tapi, mana ke kejaman? Aku kuang hai kah? Tapi, kuang hai kah? Tua tak terus musuh. Mau, kemana kah kuang hai? Memang kuang hai. Nanti tu semua, agaknya awak tak agak ada tau, untuk mesum gak ada cina, ufa agak asam, untuk mesum cina, mau tak, matu nua tu semulur, mak cuit awak, mak awak tisai, tak gede tisai ada lagi, woi, okay, takkan, memang asal, mak mesum fili, atau mesum fili deh, ngau mika kaya, gua kira. Wah, dah lagi aje, mesti. Kau kena macam ni. Tapi, ngau ya, kita sumca kagai kula kagai. Isikan ni isik masih cek kagai kat ini. Isin nak muka dah. Tu, tu. Di bawah ya. Juga ngadai kagai kena cak kau cik muka sumfiri. Heh, jual ngau kaca, jual ngau kaca, semua kaca tu tu kagai firi. Tak, kan ada fili amuining a sumfiri itu agi, mesti kau guna tahu, sumfiri kan agi tak kau nga, tsai ka tsai se ba shum firi ka to un u u tagi dai be kam da ngau de ngau ngau ngwa kama kama jisen na mi na mi shum ma u na mi shum ma da se kwa de kam kam sin ka ngwa ka tam na an ngwa ka ya yai ya ke ya ya ke kamu kamu an ka ngwa a sin ka ka ka ka tam kwang ngwa tui ka ka ya ka du bichi di ta ka ka ka guna chum ma u I'm going to go to the house. Kama ke tam nga ya ya ngwe twita wa sum ga nei kula ke kandwa ta ka nge a to ke mana ke a ke jang no sum wa chi kandwa

Tsamme ka temono se kota o haide te ki amakwa han yekha tsuitsu yekha nako te ki tsam jero sa thar thar ta se nga khoro kha ha ka e jate se ta darana qareta ya ha no temono te ki ya ha te u programme kwa kwe nyama kha hango ka e jate ki an tsora kota tloe ko tloe ko.

nakwana ke timika tantimika gwe simbamba bamba todio wakaga atsam gatwa gwata teta radio xka fm seta darana xa tinteke kotwe tsamme se yangibina khoha atakhwana ngoto noti tate ai kwate tem ya ai kuma ohi oro tsantse sa cheka kemtsui khama ate kwaga ncimate a kate ema di tekoma de kwaga nige en 20 ka di tse a ncimqwemte umate a karamate ma si teki September tsam karakuri o tse hetwe de last tse tan na mi ko tsam karakuri o tse se teki ya tsana kwa ham akwana ka hitute guya kota ko nqa ka tsu u ite tetu an ko dara tswa ko kwa ha ne uihe ata I karate tetu an ko ta dara te ana kwa program en tsa ska te se tanya ma qa te he te an ka te nqa program he si bori ji ha ku ka ate bori ko ko ta ka ja kom ta mi te program si tswa te ai kwa te akwana ka hitute tsu program ji ki tu an ko dara ko kwa ha ne we ngeden sa sikita maga ataga I karate twa ko takodara ka tenqa ka te khiri khiri ko waga amoditino tuma ana ko tako si tu kao ateke 12 re amate kwano beremte ana go ase ate o khiri ka tsam kha heta bamba te tsam ngeda to anka tera di Marcus Jetembo

No tsam te ki se kotao ihok temono nyeh am tany yohari ses gum ses mnete kwaji se kotao ngyakrahwaha radio X ka FM honatin sievan o tahono nyeh FM siki atano te ankate si wing se to ham hamakhe hwaha tuan hwahango hato to radu ise tatuan ko darasata atatoki se iya khwaha akwanaika hitu temo nata i karate no te darana kaya gore kareta ngam uima tse sika tia vati te ki ku challenge kwe se te khwaha chanji te ujitek e kata tinji a ho nya kwe se kana khwaha te kuwa kri kri sana kumu wagona ta hinyako tau aho jete che ka gore kareta Maria to Garo nyu nako tuwa ko dara ti Marcus Jetembu mseta katete ana kwa ha. Tuta unga wakate khiri kwa waha, te siya kutako khiri khiri ya gwe. Nako te nga waka adara nako iye kwa ha, te dara nako tau kaija siya kutao khiri khiri kwa gwe. Nga waka ate khiri kako te uteiti si otaki. Nga kwa naika ati doote no hitu te tuwa ko tako dara. Te tuan ko tako darako kwa ha. Te ukae kuchi kamengu eska te nyama ko tako kaija kun kwa gohe. Te anka te u program jiki te nyama ko tako mungu gunata. Te u sere jika te nyama ko jawa gure kareta. Kwa nanka te u sere jika jawa koji te ki kante usa kwa. Ke hem tui hamki. Te kise ko tako kiri na gyara koro kwa hii. Sere kate ujaok eji. Matenya mako tayo klaisen kute iti kumkum kui macha anga magwe maracha diha chimua anako klaisen nde utacha usire khoji tukwacha jaro kare kutao keija kuwa gure karita. Na nga kwa naiki te diha tenya mako tayo klasina kumu na tate usire khoji kate nyamako jawa gure karita. Te maano hakuna kan te usa kui kui ta nga magwe. Sere jika na tate jaro kare kutao keija kuwa gure karita. Tamakano te kuteitin te kekwa kwe. Nata i karate usire khoji kwa te jarok areko kuwa guta. Akwana ki a kuteiti ate muritino ate kuma kote tunkwena ami te jaoka keje te kauko koji. Te akasa kya kwe. Nata te ukuinhe te keja sire kwe kivita. Mara te kuteiti kama kwe. Te kute iti kama kwe anza sinu kunu kuna te seta kaya kwa te iti kama. Te anko anza sinu te akewa te ofu te nglebe kara te ngama teta. So, anko renki te nyamako ta ngefara al jawa konu kwena. Jawa konu kwena. Nyamako ta ku ahwe e klai sentati ya vaate. Nyama kutao kai sentati nko yandi ota kina tacha usirika cha jauta. Tahonu ute hiya kutako gui ate etun kwen ngama kwa nga ojiki. Tahonu bere mte gui kutao kunka. Tahonu bere mte haa ki temua agwe. Temua agwe nata ikarak eija te usirije te jauka atre kareta. So nyamka kwe timie go ka nyamka kwe timie go cha usere he cha cha usere je cha anca usa bietera amuritin cha usere je cha te teitika anca usa bietera acha mo cha usere je cha te teitika nde kwa na have cha usere acha anu cha koma ana hawa go ke he hoje cha koma ana hawa go ke he hoje amu cha usere je acha anten Maramu tincha usirehe acha kwe tenu te ana kwa ngunu cha angowe cha usire hoji nata ikara jawa guta. Akwa na kihitu te usire hoji tek eja kana kota kumu. Nata te usire hoji tukwa te jaro kaya guta. Kwa na temu wete hiye kloka kunu sire cha sikiawa cha sire kunu sikiawa no unu cha sire probleme kwa habana hati. Cha usere kwa jihambre kwa cha usere jicha uwa kwa nchakete.
nakwana e ka hintu te u sereji ante mu ana ko tao te u sereji ka te jarok ai ta nya ko tao te u sere go je te guye ko tao ka e ja kuntswa amortin te u sere go ja te guye ko ka e ja kuntswa nya te tseka karano te ana go anqana te gawa de o tsa ke se te gwata nakwana e ka hintu te u sere go je te e tseka ka ta go nte u sere go je te tseka te te te o tsa ke te mo na o go atana ting re kareta ofunde ho atana hisena tre kareta kwana ka mo di tene te u sereje atemo a nya na kho hano te nya ko angwe te nya ko angwe sinqano te u seres ka jao ka jite ki kiri te kwana ka te u sere te a nya te se so bo ferbol before bel te mia te no te nqeta a ka gwe tsa jawa te jao mo so bo ki koyo tsakya ba te salaris am ofu Chakiava te sasaki, ofu chakiava te kunu chao biesa haiti ki chasere kunu woko kiava te. Nakwana sika, hintu te mowe cha usere jena ta ikara cha kwa kukago ngu chakiava te zita. Timia te sere chawe cha anta timika te kwa naika. Te huyo simple furbel te gui chan cha usa kundi. Simple furbel te te gui chan onyuro kundi. Ta hon asere jite jao ka te kaji ofte ukiya wako jete ante ki nge timika gu chiseno cha usere he 3 days and cha kia wako cha anakwa hi. No te asere cha wota te itika te ante save tati nkhoji te anakwa te unkhoji. Unwa cha save tati nkwa naika cha unwa asa akwa hano cha ango khohe. Cha amgwem o tsa ke kunwa go goe hambe amotin tsa kunwa sa ahwana makwana ka hintu te mo makoe anja tsa kunshi ke khagwe tsa o 3 days ne o tsa ke na tsuno tsa mo go to tsa ka msikito makore karata to makore karata tsa mo go to tsa ka msikino an tsa ka msikita mo go ka go ke makonu a tsa gono to u tsa ka msikito a yere gaoko amgwe makaja kunwa go re karata te nyako tako anta ti hohe te ngesi ata ata ante no te ana kwa kha te ana kwa kha te kinano te usire khoti te cheka kagwe te kwana ka hinta ti hohe te hinta ti hohe te moko tako anta ti te moko anta ti hohe cha usere he cha ante te tin cha hasakara angwe kwana ka tenqeta mu cha usere he acha qweno ngano cha anya na hona ta cha usere cha ja o ka gore karata kwana ka cha usere he cha anu ngano cha ja o ka go ketsa a na ta ikara cha usere cha ja o ka gore ati miyen kwa cha ango ke cha usere jikinde uko o cha qungwa gwe ndeuko abaje cha qungwa gwe ndeuko cha ukorota cha kwangwe ndeuko khoji berego cha kire kareta ta khono cha kwa go kagwe cha kwa go kara go ta ka e ja kungo go ta mo go nta e kara cha guye go ta cha u he khoji cha extra sere di cha uji berego cha ka e ja kungo ka go reka So nga kwana siki hintu te akun kona aklasin kayete no te koma a anke te koma a anke nako te mua a nata ikara tek eja tuanga kotako te usire jika jawako ta before bila te miya kwa te before bila te municipalite te ki levi foi takti kohoe muna kwanko no te ue te uhome prifati kwa naika hambe te kwanko we a levi foi hoji te ki hambe no nga kwana sikite mu a tati na ta ikarate jarok are ko tako tsa usere tswae tsa nga mkhom ka tati tsa ja o kara ko tako kwang ko kaeja tsa o khoje hinya gore kareta so hintu temo ko kara ko ta a tati ti hate guye ko mo wende uta ikarate o khoje te hinya gwe na kona ta ikarate usere kwinhe te hasaka gota kwana ka te usere ki kwinhe tse u khwekwe Asere cha usere cha mo ditin cha kwa kwa ta go sere ka jawe cha aveno ke het e cha e go sere hende u kona cha u toma ka sera go ke cha u salare si cha a
tamaga tsa o salare se tsa a tamaga tsa o salare se he tsa ngie go kara tsa ke hetsam korotate of tsa ke hetsam tsa gongore tsa nta hinta ting hoje ka idza tsa kungtswate na kwa naski hintu te mouna ta I karate u a sere khoji, salare se khoji, te jao karakota o keiza te kuntwa gore kareta. So hintu nga kwa naki te klasen anza te tunkwena aklaya te teiti o tsa kisere na ta hamchadi ya cha jao kare kareta. No te nyako ta kumuwa ata tinka am. Te nyako muu ta tinka am. Te u sere khoji am. Te ho e tswantsedi tsa ho e tsa ho ya go tau tswantsedi tsa o sereje tsa te tswa ta go tsangana senna ta I karagatsi tsa o sereje seta ka e jaro qare go tau ku ngo re kareta na ta I karatsa ka e jaro qare go tau ku ngo re karatsa o sereje seta tsa ho ya go tau tsa o serego tsa moka he di go yo tswantse a qwe tswa ti o sereje na go timo ta nya khono berem tinya mako a na tati usere heti jao kara ko kae ja kungogoreta so hintu yo te thung taro gwe te usere khoji a ta nya ko ta te usere je te class na ko ta te a kwana ka tsukho na te mie ko ka anza sino te di a ye problem de kwana ke te usere khoji te we o nyaqwe na te u a ye problem ta na mie ko kwana anza sino te jao ka qobe sere jao ta tinkwa akwana ke tenya mako anza sere di jao ka klasin tako sere tek eja kunkwa. So, hiti yo, akwana ka te usere di an, ti amiye kwa acha ana hwatana bietar. Akwana ka natacha usere cha an, go hitu tek e kom kom ti nako te hwa hwa te usere je nako te mo. Nata ikara te usere je te hwa hwa gore kare. Atimiye kwa nge cha 3 days na kia wako, nge cha 2 days na kia wako no. Tsanya mako tako jao ka tatin ka tsa o sire he tsa khwa nwe ho eno nwe ho se di tsa tlo tsa khwa nwe ho eno nwe ho se di tsa tlo tsa khwa nwe ho eno nwe ho se di tsa tlo kwana ka tsa mori tino tsa a khwa khwa ra go ta tsa a tlo nya te ho ji ano te nya ko a go ho he u wants eno tsa ke sikiri he kango a nwe te ke kiri a di te ka te khwa kha tsa o kiri a siya kota sikango uwa tseno. So nga kwa naika hitu te nyama kota komu. Takona a leini changye ingo maho inhe ti. Leini acha ingo maho inge si ati no. Te ngita hinya komu. Acha u leini ti acha mo cha kwa akwara ko ingo maho atahe no. Te mua ata ti na ta ikara cha tuom kukara jao veta. Cha guiwe nga esioka na ko ingo si ocha kanka veta usire hoya. Kwana ka tsa motin tsa o sere hengwe ka tsa khwara khwa hengwe e di bay for bill tsa ana khwa eng nji kha ji nga sere ti kong ka nga sere je ti to sie ko ta ku ho e ka go beta ange tsa ana khwa he no tsa ata I kara kha he ta ti a mo di tino tsa a nge e si o ka tsa si ho khwa ha tsa khwara nye ta ti ta ma tsa ho ho ko ta tsa nge e si o ka si ho khwa no te a go ho he mano te ki ke ri he te go he tsa o sere je tsa nge go kara jaro go ham so hintu temo te nata te usereje ana kota class na gorita makwara ki tsan tseu sa balangaraka temo kota go ata ndehwe te usereje ki teke chwa go kara karta. So ngakwana ki te nyam nyam pirwari te ti he te angkata ti he te sere ji te uji ana kwa hano ngano te u sere kiri ji hambegu. Takono te ye be kohoe ki he te ti kho uta te mie kohoe. Kho uta te mie kohoe te kan tsa be kwe. Angkwana ki te klase na tacha kho re kare sere. Tana ta kho ko sere jao kare kare ta te kan tsa be kwe. Akwana ki hintu te sere di kho no sere di kho khui kotiko uan e jao ka go ka di klasen a te tsan tsau sa mo go ta klasina ko a ta tim te tsute ti te kiri o go he te mo te kwano
sere te jao ka am goem ki kunu cha jao ka go sere ta khono cha cha u sere extra na cha tlo wota hambe am goem ki kun go ita maga khurina go yo cha question ha a kun go cha ke khurina ta si go go jao ka ta kunu cha ke hambe a date ta khono cha mu a sere henge a cha ki hambe go hano na ta cha u kunya go sebe for build ko fin a hambe go go e cha o ka si vere ga suka hambre go go e o ka tsa si vere ga so akwana jiki tsantse o sa balangreke akwana jiki tsantse o sa balangreke si a cha motu kya re ka qho he cha classen cha motu a ta di maqam maqam tsa mo go tako eja te go tako a extra cha u hetsa maqam dza o ka go re karata a go jete mo go tako classen ta di na go te mo go tako a ta di so hit yo te akwana ke nyama go te u siredzi a ke ja tseka kara ga tlase na go tako kontswa kwana ka tsa u sire a mortino tsa a guya go tako tsa dzao ka khurina go a tsanga go tsa a nna go nya te no te ke kirina gara kogwe so te nga kwana ka a ta ti ho he tu te ke hetsam sire a tlasen na go te u sire di dzao ka ke a te guye ya go tau ka eja kong tshwara ko monde uta ikra te u sire go je te tsa o kara go tau ka eja kong go ta tse u sa balangara ka go te ki a kwana ka sire te mo de kwano tibi ya kwa kunyi a khoye ke qhaqwe a sire a tsa mo re tino a kunyi a tsa wo o nyana go hano te ana go a tsantse u sa tse u sa nqano te ke je go rogwata a kwana ki te tse u sa nyama ko focus ye go tako classen te di sere tso te di tenga kwanza sere tsa o hano tsa yelena anja tsana ko a sere di dza o kara gao tako tsa dza o kara gao te kwa ga si ye kwanza gatsi khuri khuri na gao tsui ga ntse si o tsa wa ta aka te gu ye tlo nga kwana ka te ke tse u sa tse u sa te o sere go di te ke re ekwe a kwana ke hitu te mo nga kwana ka na ko te u sere go di a te khom kara te tshwenyi ko kara classen nako te papa mkawo ete klasen ata sere zao kade te tika papa mkawo tamiho ete klasen kwa naka te papa mkawo nya tenu te nganu sere kwe kwa nago we tati doote so akwa naiki hitu te klasen te papa mkawo kheri te nyamako zao kata tin te usere zao kata tin kwa so atimia kwa te nguho kawo harako tako te nyamako tako mu tati ndeuta ikara te hiyango ndeuta ikara te kwagwe si te usereji cheka de otsa kiteta ndeuta ikara te kwagwe te usereji si te usereji cheka kara anda sino uwantse ate si yako tshawa gore kareta ta hiya khono beram te usereji se ta te nyama ko kwe kwe ta kwa kwa kwa kara ha te cha ta ku ta ti acha mo cha ki sere sere sere mboronga ti no akwe ya ta kwa kwa kwa cha ta ku ta ti a sere se hitu te jarabe enwe ke te ke tsho geje ananja keri he se te khota marate jara na komo na ta ikarate i se ta tla e ku sa hinya na karata ta nya khono te ka e ja te ko ta te ku te unwe mhom program si te ara ko ta ku ngo te kwa kha so garo nyo gwana mkha na ko tonga ko dara ti Marcus Jetembo msee.

isikiti teya ciyamade tsanenhe no isikiti angkona te angkaraka don't matter no more tate ata ciyama khona ujaniki ya ha ya khiritswate tsamsita maga te ki cwingaratiwe kwana mqweta ya khomaga ha ntseska se tin amako teki 51 minute tswa jese ngya kra kwa ha baina baina 52 minute jese ngya kra kwa ha atano te anka te tswe agum ag minute ji teki berna yangweku teki yalfir o te kan sa hin yalfir te kan o te ango te okrio program su tsam a yalfir ki te kan tswa te te ukai ko te ki kanata ha he klaisena ki kumote teu klasen ji ha ko ji basi se klasen ji jao nyam kai ko klasen ko klasen ji te ko mate te klai ko te computer klasen te klai ko te chara ki jao di klasen te klai ko secretate company ki jao ke di klasen am la kono teu kurio ki te mu ago si bower a lot hitter plan beta ki te am ta kono ho a kwe ka klai ko katsa khwasa tlatlane tloe tlatlae kuka atidi klasen atemore kwana tloe crane worker ta tsiklo enxe yiji etsuno of woodworks tana miyetwa yiji ta magatsa tloe tlatlae kuka yiji o khomji ka ngese atsa saudi ya yedin no makitano na aho ju klasen ji tsantsosa balangara ka ga ndo kwana kwana ka nxe winki kwesena khatia dzawo atsawo o khona anzi a klasen maso dinge cha wealth ekonom cha kehema cha ukasa yabago cha si welder si kote wealth khana o khojeta nge si acha nqoma qono cu kampana je ange nqoma te kaji tino cha ahiri egwe cha khana si ku si nqoma qhauta ange si acha pipe ji ureta je kwe ku ka qono a pipe ji jawa cha jawa ko ta krane khoje cha nqoma qono cha nqona qagwe yakho ta ya nqoma mate o kanqeka so temota anga oji a department jiki jaoji ohi oro anqosa tia makona ka classen jitama yen fundi classen jingote yama ko classen tatinji bapara kwaze khadze cha ai ai a classen ji ocaki ngesi akyai by example te kwa ncemhom settlement of nguji anqomete nta ojiki kya sena qonqe plumber jawe anqosa khomkara kwana ka tsanya makota anguji ki tsakrane je teho sa pipe je tsakgo no kran je tsa teho pipe je tsakgo no kran je tsa teho sial singu o ka tamangese a tsa pipe je toilet diuji nge anqume ten tsa am kuka ko tsa nge ko ta tsa a go je teko am ko karate so nga kwana ki an tsousa keri no tia dao ne plumber building a jao ji mo ki uro je ko nta ha tlweko so a ke ti go yo ga mba pra ga hetsa wo ta tino amba pra a tsa wo hwano tsa ana go ase mo ke go korona ga kwesna ga tsa jao a tsana go tao ja wa gwe so anzi ngwe se ka ngwe tsi ka mziki te kla go tao ya khiring ka ji a kwana ka garo no ona ten 7 o ta go no 9 fm siki ta o tonga go darati markas je tembo mseta ka re thuka ate ana kwa 12 e tlama kwa tine tota te tragwe tebza ngwana mkidangwe te kha te tsema ko anka si temba la mimi.

Bless boy neta vuya tate ya tsan khanam ki tsema ko ta je u ka ya batama de hota ko ta klam klamate chichi size ya ha ngo chichi eklam to ngo qomme ngo qomtsa kwa hota no khwena ngo qomme hota te chichi eklam ko ta ata ikra ya khiringwe tsamme se yalfu eklam ko 30 minute e tswa jeng ya kra hwana tswana 30 minute te ki berna hwa yengwe ko te koma re kwa te u chirika e tsantse o sa balang re ka kwana ka te u chirika Teklawa e nata ikara teklawa e go teuchirika jen. Teuchirika si uklawa e ka yo ha ha a te mo titino te aho jen e na e ahinyako te no kano te angwe. Go kung e jikita maha teksia wokuri tsawa hone hoje. Kung e jikita ma teksia wokuri tsana hone hoje. Kung e jikita ma te kom hone hoje te kuruna wokuri. Kung e jikita ma te wera hoje te e gwe ji mene ji aho jite an teks an kam kuri wota. Teuta kwen ki nga kwa naka yanko te kia uho kaya hambe ahoji. Ahoji hintu te ak are kota kote utwan a te kla ukla wakota gwana mkate nga manataka ya kate. Kwa naka te te utwan a nga manyana ta ikra te kamata tano makite utwan a klasna kota ko agwe. Nata kwenye kaya jahana kungo. Ta kwa naka te uchirika ati miyan kwa te uchirika je te kla waika kwa nahe. Te kwan a kla ukla usama kate kwa rako kamata kwete. Te hare.

Ray Dallen te ya tsema te tsane ahe no Ray Dallen amukona te anka te khana o tsane ke se des ferbay tate ata Ray Dallen tsema na ya ha ya khiri khiri nge no tsame ngce ska temo no se kota o khaide te ke yalfo amako 40 gum 40 minute tswajeng ke kra khwa ha 20 gum 20 minute xa nje barna kwa yenqwe ku 12 rigite xa nje ngake radio x ka fm 107 o ta khona nyega fm siki to to anta darate ti markes jetembu mse ta hate ukuri o tsamsi kuri o programs ki te ai kwa kwa ata khona te to an kama ko ha ya te o si khre o ki sina baram te si ya ko khri khri na ko ta te tha se ngtsam ngtuna khmane te xa nje barna hintu te gwi takote u tsanqwa qwa ka te ka ja kung takote u tsanqwa qwa te guya kota ha qwa kha te tsamme asiye ko hona na ko simese ga di ga yere kwa kha te ko am na eno ake te siye ko khari khari na ko ka ja te sikukutu ka gwe tamate an kho September te ki khamdi nge kho sa probiera na ta ko ta ko wa kwe September te ki nge kho nte ana kwa October ta te ke te ngwe ma khamate te okuri e tsandega te ta kungwa te kwa e mara kuri na go sanye te akwana ke te nxa ka aba se kwa kwa kuri je e je te aba se xai kwana ka kuri je a moti te te tse kara aba sinya te no te ki gawa go ate ku te ki gawa go kwa kha so hintu te ke kuri ma kungwa te kwa te aba se ma go ka e ja go kung kwana ka ncimgoema ti do te u ga mkhuri o tse ga he te ke kuri ete and teki kuria gwe vunzdaga ntsesi kana te koma kwa donor daga ntsema nyam ka ngwe ma teki nyamate te koma te te umgwe ma october ta tsite ma october te mortin anyama kwa nta te mie go si tsui kha ngwe of ya tsam kha ngwe ber na kwa tswe ko teki kuria kuri na go sante ata kha ko son sona ko ta ko ku ngwe na ko te mo go nga kwa na ka hintu te u nxa ka te u kuri jikite kunya ko kwenzi kwa kha i kra te kunya xa nxa kuri ji am na go ka ija te ku hintu te ki tsetsa na nji tebe ta mahante ana kwa enge cha ku ngo ra cha ana kwa he a tse o kano te ana kwa ka ya kha te avasi ma kwa ta te ku ngo ta ge a cha ku ngo be cha ana kwa kha cha tinki na ta ga tse avasi kwa ta ti re ka re ta ente kha dango te ye tsia ma bolenski beat ta tsite nxa onkhwe na na te nxa si you my heart you my soul ngamtsan ma te mo de kwa no modern talking tsia he ngamtsan ma no akikwara hino tsantsuna tsiye go tloya ha akwana ka tsetse